0: Okay, mayong morning, no? And happy Sunday, Deno. Mayong pagnanog-nanog, no? Happy listening, Deno. Kay Consihal Janet Takitanong, namin na sila karoon. Salamat sa mga Tanong family. O sa itong mga municipal officials, no? Diri sa barang, diri sa longsod ng Panabo, no? At kay namin na, especially da kang Consihal Janet Takitanong, no? Sa mga Tanong family, no? Mayong morning. Okay, again, ang ating text number 09121751291. Again, 09121751291. Okay, sa may mga, ano diyan, sa mga gusto mo tawag, no, pwede na mo tawag. Okay, so again, ang atong topic, mga pangga, no, usabay pinaka-made nga problema sa usa ka pamilya. Okay, pwede mo text, pwede mo tawag again, 09121751291.
1: Pero, problema,
0: okay, okay, sa may pinaka-problema.
1: Kwarta yun.
0: Okay, kwarta yun ang problema, no. Kaya, abini mo, isa mga gudlo, makasapot. Morning pala, binagawa kay kwarta, no, way bugas, no, makasapot mo ba ya, diba? Unang, isa yun, no, ang kwarta, ang pinaka-problema.
1: No? Pero, ang nana kay kwarta, isabay ni mo ang gugma.
0: Yes. Pero, ato na po, ipareman sa kiraganan. Labi na gitong sa itong mga kaigan, lo, sa mga naminaw karon. Labi na gilid katong mga asawa baka di pud makasabot, no? Dawing siyempre first thing
1: pero,
0: sa manlo.
1: Pero nganong dunay magpayon di ba? Di masabtan ni siloso.
0: Ah, siloso. Abi ni mo okay lang ng selos lo, no? Baka wa ba problema lo. Mas maganahan ko lo nga kanang magselos.
1: Ibutang sa lugar.
0: Ibutang sa lugar. Abi ni mo di man gud mo makita, no, ang usa ka ang paglove sa usa ka tao lo.
1: Walay selos.
0: Kung walay selos. Ako ganahan ko lo. If ever na ko uyab lo, ganahan ko nga kanang magselos o silusan ko. Kay diyan ako makita ba ang paglove jud niya.
1: Kanang gisukat. Isukat po ka. Pero kung buhatan na lang po ka, silos nga, parang mabuhang na po ka, hindi na po na mayo. Ang doon nga, may tabo na sa dili mayo nga, may tabo.
0: Okay. Uy, mayong morning, no, sa tarantanan, no, di ano, sa Purokotso Bodiga. Okay, happy piyasta din sa Purokotso, karong adlawa. Siguro diha taon niya, pagkaman sa to ang programa, no, nag-invite ko dito, no, nakik mga invitation.
1: Maro mag pista ka ron. Pila ka adlaw, amotog, 90 city. Pero piyesta na po sa inyo na.
0: Yes, piyesta. Sa mga nang basa piyesta sa mga lumurag yung ka nang mag-uold yun ko as
1: mag-uold. In. Pero...
0: Kisa di mag-uold.
1: Ano, kisa di mag-uold na. Katong naapang imong inahan, hangtod ka, sukway na yun.
0: Nga, o, lahi na yun.
1: Wala na kauban imo nga. Ikaw, sulod gawas lang ka niya to. Masalig ka kayo na ay imong ginikanan mag-aatiman dito sa panimalay. Pero sa pagkakaroon, ikaw na lang yun mag-solo.
0: Okay, pero okay lang mo na siya, lo. At least ang mga katawahan, lo, muna kung di mong magkaroon. Okay.
1: Pero ikanwa mo na, I think, lo. So, ang ayan yung kang maganda ka kay naramay balak nga mudagang kagkapitan.
0: Hoy, kapitan! Ay, kalayo na ano, no? Napako sa... Napako yan, isang
1: term. One term, eh?
0: Yes. Okay, murag wala pag nasa kong plano, no? Okay, gani,
1: Pero,
0: dagan yung ibang itong tana, bahinana.
1: Pero, nilinay mo na ika, kwa na, hindi tikla, kung pagbuot sa katawan diyan sa barangay Tuganay, nga, usa ka mamahimo nga barangay captain. So, dili, di ba kabalibad?
0: Okay, dili pa na, wala pa na sa kong mind, lo, bain ana, lo, kay napatalo, napatay isa ka termino, no? Okay, uy, mayong morning no, and happy Sunday sa kumakabaran na sa konsyo sa barangay Duganay, headed by sa itong very active na itong barangay Captain, no, other than barangay Captain Tata de Belieres, no, okay, abin mo, among kapitan, no, is tukit si Mian, close si Mian, friend ba, no? Wala, siya na kong inahan, no? Okay, salamat ka ni mo, Kap. And also, sa rata ng mga kagaway, tandaan na itong mga functionaries, okay, mayong morning, no, that's tandaan mga barangay workers, no? O, tandaan mga barangay tanod, and also, tandaan na itong mga purok chairman, sa mga nagkadayang kapurukan, no, sakop sa barangay Tugana. O, labi na yun, Lord, sa adin na ako i-mention, tandaan na itong mga katawan sa barangay Tugana, sa mga Namino, Corono, happy Sunday sa tanan. Okay, itong oras, no, is alas 8 na. Babalik lang talo, no, sa mga naminaw. Okay, sa mga gusto mo pabit sa mga mensahe na may mga request, more of Pinoy classic ta. Okay.
1: Okay, mga igala sa itong mga pagbalik. Oh, doon na tayo mga ipamuhagay nga pa-question. Onya, sa itong pagbalik, gali sa itong tunuman sa Pinoy classic.
0: Okay, the next song, mga kaibigan. Okay, para sa tanay, okay, labi na yun sa mga may pag-ibig na walang tanay.

0: kay mga kaigala o gabaligtad rin sa itong tulumanon sa Pinoy Classic o samtang atong oras.
1: O katong oras mga kaibigan, alas 8.24 na o kining oras. Patut ka na ito diano sa kang Tata Laurito and of course to diano sa GRKF Consumer Goods Trading. And di po na sa Meadowbrook Farm Plant ang mga nangita o gapir nga tabliya. Okay, nadri sa available kana nadri sa tuwang himpilan mga kaibigan.
0: Okay, good morning. Atong ating bayan nga to, di ang napita sa may barangay, GP Laurel, nga tukang barangay, Captain Junar Adorable, o siyempre usap nga to sa senior citizen chairman Marcelo Valenzuela. Oga, nga to sa vice chairman na tangag Secretary de la Peña, Treasurer Covilo BOD, magsanay PIO Riquillo. Oga, nga to sa lupong tagapamayapa nga to kang Bert Makiran. Oga, sa tanang mga barangay officers and members, labi na usap nga to kang Mary Jane Tabanao Tukmo.
1: Okay, once again, salamat tayo sa mga officialis. Lalo sa mga sila, bago ba na silang elected? okay, mga kaniadto pa nga mga officialis, no?
0: Pero, inaitik lang sa ilang IPMR.
1: Bigisip man lang IPMR.
0: Diya sa Barangay GP Laurel. Bago ang IPMR nga si Maide Bernadette Manalo Bayot.
1: Okay, ang sabi apelyado?
0: Manalo Bayot.
1: Okay, Bayot ang apelyado. Okay, lalaki na siya.
0: Babae.
1: Ay, babae na siya. Mapalusin kayo kung kung lalaki na siya, apelyado Bayot.
0: Bagay.
1: Bagay.
0: Bagay.
1: Pero imo pangalan, di ba? Kasi pangalan, tinanong mo pangalan ni mo.
0: Joseph.
1: Joseph. Imo tala Joseph Bayot. Oy, once again, joke na lang. Ako na ako pangalan, Rodel. Sige na, yun sa nabi ako. Okay, yun sa pagsultin.
0: Rodel, sumugit Bayot.
1: Okay. Oy, basi yung nakadungog na siya kanang mga joke lang na siya.
0: Joke.
1: Okay, once again, no, asa na siya nga barangay, no?
0: Barangay GP Laurel.
1: Okay, GP Laurel. Oy, sa tanan mga IPMR, o sa tanan na itong mga tribo. And also no, sa mga IPMR no, sa Municipality of Carmen and sa tanan po itong mga tribo no, sa lungsod ng Parnabo. And of course, di apodlo sa itong mga naminakaroon na sa Bukidnon, 94.3 na naminakaroon. Salamat tayo sa tanan, no? Sa mga diehard at mga tigpamino na always nagasabay-bay no, diya sa Bukidnon. Thank you sa inyong tanan.
0: Oo nga, mayong pagpaminaw sa mga tukang Idi Boy Uhiman. Oo nga to kang Ricky Boy Uhiman. Kay Juve. Nga to sa kang Fee Uhiman. Adia sa may Uhiman Electronic Shop. Adia sa may Central Public Market, Panabo City. Oo nga to sa Lidia City. Mayong nga pagpaminaw kaninyong tanan nila. Nga to kang Tony. Ang Tony Patan, kang Chin Gudin, Gini, kay Ida Ilsa, kang Maylin, o nga kay ngadto kang Baliling, ilabi na sa ilang guwapa nga beautician nga si Richard o si Dundon. O nga, salamat.
1: Okay, guwapa gid si Richard.
0: Kasing guwapa ni mo, identical.
1: Thank you so much sa Lidia Etri. And napabati po si Tata Laurito. I-greet daw niya ang mga relatives niya sa Porocchetti, Moscosa family. Uy, salamat din sa mga Moscosa family. Og diapono sa tanan-tanan, diapono kang Ma'am Karen Moscosa, no, naminaw sila. Og diapono kang Merna Moscosa, ang akong Amega, nga naminaw karon. Og sa mga Egot family, Selgas family, and De Villares family sa Porocchetti. Salamat din sa iyong tanan.

0: Tugay na, oy, salamat to din no, sa mga naminaw. Mga barangay dia, tugay na puro kotso.
1: Grabe yun ang pakals.
0: Yes, no, basta, grabe mga imbitaan, mga mga invitation. Siguro mga lima kataong.
1: Pabor, pabor sa imo mga
0: itikla. O sa umuha na po na pag-add ko ng lima.
1: Mahina yun. Mahina yun ang oras.
0: Ang lima. Ang lima yun, kata, lima. Mga household.
1: Pag-amot mo dito sa unang-una.
0: Oo. Timo lang kung kalma.
1: Mungit lang kung upat ka.
0: Kutsara. And sa pikas, upat na saan.
1: Dito na, upat na. Ang to niya, ma. Apo na po yun na.
0: O halimbawa kung lami kayo, kung nailit yun, lami kayong sudan.
1: Ayaw palami.
0: O iwan sa kanya, salamat dahil sa mga katawan na sa Purakot Subudiga. Okay, tanan labi na sa mga Saldivar family, Banyas family, and also no, diya sa mga naminaw no, sa mga nag sa ulog no silang kapistahan. Okay, sa mga naghanda o karon wala ko nga nag-ano karon nag napay misa sila karon. Kay nagano po to nagplano po to si Kapitan nga Manuri do me after no sa sa
1: after
0: sa
1: lunch
0: o after sa kong programa. Ah. Ayun nga, kung ano siya ko after sa lunch, no? O na nga, salamat no sa tanan na taga-Budiga. Mm. No? Bisan pa nga, wala mag sila kalingawan, pero bisan pa wala may kalingawan lang, importante di halong, ano ta, na magsimba ta. Mura man ang importante.
1: Alam na kaya, no, Domingo, simba yun.
0: O, atul yun sa, atul sa kapistahan. Domingo, kapistahan. Okay, no, lead na, no? Labi ko ito sa mga nagsalong silang birthday. Okay, happy birthday din sa tanan sa mga nag-birthday kagahapon. Bilitin happy birthday. Sa mga pag-birthday, ada ma happy birthday in advance. Happy birthday! Okay, good luck. Always lang nabisan pa ngo. Ihanda lo kailangan na mayro ang lawas. Mura ng importante.
1: Happy birthday! Uy, nag-mention mo kag-birthday. O, akong i-greet o happy, happy birthday. Nga to kang Balanjin sa Pilipinas. Balanjin de la Cruz diyan sa may Barangay Salvacion. Nagsaulog sa iyang adlaw nga natawan. Ika 25 naman siguro ang edad ani. Si Balanjin de la Cruz na nagsaulog sa iyang adlaw nga natawan. Happy, happy birthday kanina.
0: And also no mayong pagbabayin no dia sa Purakot Subudia no kang Ma'am Elizabeth Galvez no Meloria. Salamat din sa mga nagsalong silang pista karon. Eh. Okay, no, salamat din sa mga naminaw diyan sa mga Galvez family and Meloria family. Salamat to din especially kang Ma'am Elizabeth no. Okay, andam na ba ang mga pagkaon diyan, Ma'am?
1: Parang mo ko, bumago, inatikla.
0: Ang sasasalo.
1: Oo, bumago na mo.
0: Okay, so,
1: pwede nga. Mangasay ta ba, mangasay.
0: Kung paano ka madto. Okay, no, sa tanan-tanan taga-Budiga, Purakot. So, happy piyesta sa tanan. Okay, siguro, uman na siguro ang mask, no? Okay, uman na ba ang mask, Ma'am Elizabeth?
1: Bago man sa...
0: Okay, wala pa daw. Okay, mag-start pa.
1: Okay,
0: nag-anigit kaon ka ron, no? Okay, so, ating oras, mga kaibigan, alas 8:33 na, so, bumalik na talo.
1: Sa atong pagbalik, no, atangin ninyo ang atong pag-question kay Muatagtao 150. Nga, Lord.
0: Okay, so atong oras mga kaibigan, alas 8 or alas 5 or alas 8:33 na mga panda. Okay, the next song no para sa tanan sa mga naminaw. Okay, nag-request sila pasulyap-sulyap lo. Okay, unsa man gyud ang pasulyap-sulyap pero asa man gyud magbasi ng pasulyap-sulyap. Okay,
1: sulyap,
0: so... Sulyap, sikat. Okay, so... Sa tanan, pasulyap-sulyap.

0: Minsan no sa gugma no, lagi ang pagmahal.
1: Ay, siyempre. Importante yun ang pagmahal.
0: Yes, meron lang po to sa mga tao nga katong diniswerte sa gugma. Okay, minsan kurag kanang nahigugma ka. Nahigugma ka pero biyaan ra gyud hapon.
1: Marang useless lang.
0: Yes, useless lang pagmahal sa katao pag once na yan. Okay, itong oras mga kaibigan, 9:42 na kini nga oras. Hatod kita na lang sa GR KF, no? Consumer Goods Trading. No? Diya kang Sir Richard Minor. Diya po, no? Kang Sir Tata Laurito de sa Proxiete, Barangay Tuganay. And sa Meadowbrook Farm Plant. At mga ngitag pure nga tablian. So, available ka na sa itong himpilan mga pangga. Okay, okay. Maglangan!
1: Ato nang ipabuhagay ang atong pag-question mga sulingan kay atong mga kaigsoonan nga naminaw karon. Siyempre, naginaminam na gina, inday tekla. Gusto gyud sila nga mo answer sa atong pag-question kay ang atong pag-question nagtangag kinig 150 pesos ng load.
0: Okay, so ang buhaton lang mga kaibigan no, sa mga naminaw karon. Kailangan lang hulaan ninyo ang title sa kanta o kinsa ang nagantaan.
1: Okay,
0: kung makatumbak mo no, makarawat mo worth of 150 pesos galon. Okay, sponsored by... sponsored by ni Ma'am Maribel Espanyola.
1: Oh, ni Barangay Kagawad, Inday Lumantas.
0: Okay, rin ito maglangan ha. So, gagawin lang, hulaan ninyo ang title sa kanta o kinsa ang nagkantaan. Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto mo tawag o gusto mo join sa Tompa Premio, okay, kailangan tawag lang.
1: Tawag lang, kanya, paminawan ninyo ang atong pa-question.
0: Yes, so again, ang atong sa number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, title sa kanta o kinsa ang nagkanta.
1: Okay.
0: Okay, pamilya ni mo rin nga kanta, lo.

0: Familiar na ako siya, Lord.
1: Familiar lang. Pwede makatawag ang taga Santo Tomas, Kibawe, Bukidnon.
0: Yes.
1: Dere sa may Nagkunturan, Tagum.
0: Yes.
1: Pwede mo katawag.
0: Dere na tumibawan, Lord, kung naminaw bagid sila. Worth of 150 pesos. Okay, dili sa dapat mo iyak, ha? Mayong morning, no, sa tanan-tanan sa mga kasalingainan, sa mga Entero family, and Suarez family, and Bayog family, no? And Sumogid family, and Garnica family.
1: Oh, gam! Mayong nga, pagpapinaw sabi ang nato kang hilin ni Palubos, kang Maylin, di Palubos kay Jonathan, kay Bibi Padong, diya sa may barangay San Pedro, Panabo City.
0: And of course, to sa mga kaparintihan, sa barangay Tuganay, sa mga Banyos family, Cabanag family, and Rizgal family. Okay, thank you so much sa tanan-tanan ng mga nade karungan.
1: Okay, wapay lang nawag.
0: Wala pag yun, lo. Murag,
1: sayang.
0: Murag imong tingog, lo. Murag nana sa langob, lo.
1: Sige.
0: Nasaman niya. Murag, Morag kang nausap na niya. Usap na.
1: Morag, looy yun.
0: Looy nga sa man. Looy galoon. Oy, namina ka lang si, oy, namina ka lang si Lolo, Lola Joy. Tama na, be. Tama na. Oy, salamat tayo sa tanan-tanan doon yung mga namino dahil sa 94.3. Okay, di ano kang, kang Kelvin. Sir Kelvin.
1: Oh, ganda kang Tatay Paing.
0: Yes, kang Tatay Paing. Okay, namino sila karoon, no? Tanan mga...
1: pwede sila katawag.
0: Oh, pwede man ako ang mga taga-Kibawi. Okay, title lang sa kanta o kinsa ang nag-

0: Aki, once again, no, sa mga nadagaroon, okay, sa mga nagtiba-tiba na, sa mga nag-adubo karon din sa bodega.
1: Kanteng nagana ang pagkaon kay bodega man.
0: Yes, no. Ano siya kanang, ang kanang, ang kanang ano lang, apurok is na yung bodega. Okay, ang patron ana lo is, ano siya lo, kanang,
1: patron,
0: Senior San Rocky.
1: San Rocky.
0: Okay, dito sa itong corner, yes, hello, tandawatan sa pikas linya, yes, hello, maayong morning, kinsa ni Palihon? Yes, kinsa ni sir?
1: Hello?
2: Ang ngayon, Lenny, from 16th
0: Taga-asa?

0: Naminaw ka ron, sir?
1: Paminaw po.
0: Okay, ang sabali mo?
1: Always
0: sigo lang. You're gonna have to always ka nagpaminaw.
2: Salamat ha, salamat.
0: Okay, kasi pangalan sa tong caller?
1: Jun Meral po.
0: Ah, Jun Meral. Single, married, hiwalay sa asawa, or ang sabad yun?
1: Single po.
0: Ah, alo, sige na kung ba't
2: ang lo.
0: Amin mo lumurag, murag mawala gyud ako manolo kadang akong ano akong prenatal ani. Tagura bay ko na prenatal no.
2: Monsieur siya, Monsieur.
0: Monsieur siya. Ay, sa kaya ito mo interviewon. O, may tanahuman ka ni kaya. Ito lang ka, ikaw ba? Abi, pinaidan sa tong caller?
1: Sige na po.
0: Pila?
1: 46
0: single? Wala pa kay Uyam?
2: Di ba?
0: Ay, sa ba?
2: Hindi, tikla. Is 28 years old pa ka?
0: Ay, wala pa ko na umat. Ako mo interview ba ito?
2: Ay, may diotso. Marintaya.
0: Tama yun, lo. 46 siya ako, 26.
2: Okay,
0: caller. Namahaw na ba ka?
2: Agawin.
1: Wala pa lagi.
0: Ay, wala pa. Yan na wala pa mga nakapamahaw.
1: Madulog pa lang. Huwag itrabaho ko.
0: Ah, o sa'yo trabaho? O sa'yo trabaho nino?
1: Hiluan
0: akong sakinan, hiluan ganyan. Oh, hiluan niya. Sana maging sakyanan na lang ko, no? So, grabe ha? Siyempre, i-picture natin mo, lo, ha? Nagpaminaw siya sa radyo, lo, din, well, naghilo daw siya sa iyang sakyanan. Okay, naglanog-lanog ba tali, ha? Caller?
1: Lanog-lanog kayo, eh. Nakasalas.
0: Ala, uy, murag. Hapit ako matulog ng microphone.
2: Lanog-lanog kayo.
0: Yan naman.
2: Feedback.
0: Okay, before that, no, caller, guys, yung mga greetings, basi na kayo mga patimbaya, kay kamaloko na. According si Mong Gingon, is naglanog-lanog tason. Meaning, dagag mga silingan na minaw, guys, yung mga greetings ko. Okay, palayo lang si Mong Monitor. Okay, ahead po.
1: A great today is my age of King Tuda. Ikabas niya kay labi na sa Bisaya sa Urban Kitista sila aron. Sila Antuni, sila Pupoy, Dindin, Pukuban pero sa Okomanan. Happy Tista, mga namin na kang mista ni.
0: Okay, so mamista mo, pwede ko banan ko nimo sa papamista ni mo?
2: Namisak tinan.
1: Hindi, kisim po yung.
2: Agoy.
0: Gusto na ko ka ng kusa gini mong kuyugon ko. Okay lang ba, lo?
1: Ikaw kung hirahan ka.
2: Agoy!
0: No, so sawira mo kay ka, lo? Panag sa ramagaling ka. Hindi ko gusto, hindi baka gusto nga mahalin ko.
2: Pansa, pansa ba yung mo't kasamot na yung pinda ka?
0: Kapalabi ka na nabiyaan ako sa trilo, no? Murag mo na niya kong swerte, lo.
2: Sige, bansi na na!
0: Okay, sir! Andam na ba ka?
1: Andam na?
0: Okay, sige. Murag, okay lang siya, lo. Murag, maka-answer yun siguro.
2: Sige lang.
0: Kaya murag, huwag man sila kulbaan.
2: Wala.
0: Okay, kung makadaog ka, pwede ihatag na lang sa kuha.
2: Makuha niya, bato na ganito.
0: Okay, kung makuha niya, dapat yun makipagkita siya sa kuha.
2: Okay.
0: Dili na po ilod. Dili na po ilod pag once dili siya mo.
2: Wow.
0: Para-paraan yun. Pero ha, kung maka-answer ka, meaning, kung saman lo.
2: Sigurista ka.
0: Dili man lo ani magunala siya para dili na gid ba na dili na gid siya kaano ba dili na gid siya kasibat ba oh ani so
2: sige
0: lami paminawon
2: sige pancera
0: okay ansa okay ra pero tanong ko lang po sa caller natin okay swertihon baka karong Domingo ha makadawat kag 150 ha like, imagine 150. Okay, pinanaka, nagkapapasiruan ba ka?

0: Ano po?
1: Nagapamasiruan ka?
0: Opo.
1: O, say mo ang tricycle.
0: Bravo po.
1: Okay, pwede ko ihatod.
2: Agoy!
0: Pwede kayo, yan sundo.
1: Okay, hatod sundo sa kong kasing-kasing.
2: La, Dela! Dela ni Cancer!
1: Napasagdiin sa kulo. Ako all time wrong.
0: Ano
1: pa, minawalo ha? Paminawalo ha? O sa'yo
0: rin? Ganun sa pagkasundo, nag-outing mo?
1: Ah, okay lang. Okay, pabuta lang ko sa baba, sa studio. Okay lang. Unsa?
0: Pagkakapag
1: sa mga tuwid
0: sa
1: pangang kilid. O, sa sulod sa panabungin. Pati dito ang nagaan mo. Muro na kumura sa nilo, no? Okay, sa title sa kanta o kinsa ang nagkanta?
0: Sulat po ang nagkanta si Ray Espiranto.
1: Alo, alo. Ang sasasasay po sa title?
0: Sulat.
1: Sulat by... Kinsa nagkanta?
0: Renz Birano.
1: Okay, sulat by Renz Birano. So, takaan pa takag, mausap din mong una huna, sir. Oh. Mausap din mong una.
2: Masing, napakailaing.
1: Okay, masing, napakailaing answer.
2: Answer.
1: Okay, ang samang choy. Hindi
0: lang
1: yung problem. Kapamiliyon na ka, sir. Mausap din mong una, dito kang tequila or ka. Final na, John. Okay, final na. Aki sulat by Benz Renz Birano. Aki unsa bang chulo? Padagon o dili?
2: Okay.
1: Okay, ikaw pa rin ka unsa bang sabal? Sakto ba tumpak ba?
2: Ang imong ikwalya.
1: Oh, sabal.
2: Sulte.
1: Oh, sabal.
2: Kisay pangalan na?
1: Okay, pangalan doon ko nakalimut mo yung pangalan, sir.
0: Meron po.
1: Okay, ganahan din ka ng mga Junjun Meral.
2: Junjun.
1: Junjun Meral.
2: Junjun Meral. Okay. Oh. Hingday po na mo. Jun.
0: Oy.
2: I love you.
1: Ah, ala. Dili siya pwede.
0: I love you too.
1: dili pa siya pwede mag-love you to.
2: Yes. Ito, Jun. Jun. Sa imong answer karon. Juan Mangka. Kinsa to ang nagkanta?
0: Renz Birano.
1: Renz Birano.
2: Ang title?
0: Sulat.
1: Sulat.
2: Okay. John.
0: Oy.
2: Ikaw ang tumpak.
1: Okay. Congratulations, ang... John.
0: Salamat.
1: Okay. So, thank you so makanawad. Much. Okay. Makanawad ka. 150 pesos ka load. Sponsored by...
2: Nga to kang Hinday lumantas ang barangay kagawad sa... barangay Chipilaw. Ha?
0: Congrats to Chipilaw rin sa pagkapitan ng Durable.
2: Hmm.
0: O sa kapang writer rin sa una si Mario Madilo.
2: Oh.
0: O guban pang mga tulsiyan siya. O sa chung patin.
2: Aha.
0: Kang amo mas sabipan.
2: Okay.
1: Okay. Okay, John, palop lang gamay ha pagkaman sa akong programa, sa mong programa, no, diri sa Pinoy Classic, no? Palop lang gamay, tawag lang balik, no, after sa mong programa. Okay, para na kay Gcash, no, forward lang yung Gcash number. Thank you so much!
0: Thank you,
1: so, salamat to sa tawang caller ito. Subog na kay siya tingog, no? Lo, sa may masulti ni mo, lo?
2: Ano sa mo? Taga GP Laurel ba siguro to?
1: Dili San Vicente, 4 of 16. Okay nga. Nagkapagpangalabi ko ng taga barangay San Vicente. Kaya...
2: Nagan mga...
1: Mga lami yun. Kaya diyan sa 4 of 5 dati, naman okay. Ko yung mga lami diha.
2: Lami yun sila.
1: Oo.
2: Ginapilaan ko ka.
1: Lisod lang, no? Lisod kayo naman yung mga gap, gipilahan ko.
2: Mm.
1: Pero ang putay na karoon diha, no?
2: Kung...
1: Kung seryoso ba magpela? Tama na. Dili na pwede nga. Dili na pwede nga mahilak pa sa tekla. Tungod sa mga ano diya. Uy, wala na yung oras, lo. Itong oras, alas 8:50.
2: Ikaw na nga, ibang paalam.
1: Okay. Okay, so sa tanong-tanan, no, dagang salamat dahil sa mga sponsor. Labirigod diyan na sa GRKF, Consumer Goods Reading, and abdapo. Diyan po na sa kay Tata Laurito. And also, thank you so much po na sa Meadowbrook Farm Plant, of course, to sa itong mga sponsor karon na sa itong Lod. Okay, sa itong tanayin ng mga nagatabay sa dalawang oras. And also na sa 94.3. Aki Bawi, no? Light FM, salamat sa tarantanan. Di alaw, bidag kang, Sir Kelvin. Salamat no sa tarantanan mga naminaw di alaw. Labi sa itong mga kaigsunan di alaw na naminaw karoon. Okay, so, sa tarantanan, so, wala kita yung oras mga pangga, no? Sa kalalan sa tuwang buotan na itong Big Boss, no? Once again, salamat di attorney yun sa Labaw. And also sa tuwang station manager Madam Rosemary Amit Volpa and sa tuwang sa tuwang technical log Batas sa Pikas Lawak ni Sir Kevin ug sa tanan-tanang mga namino mga kabanan. Okay, daghan salamat sa inyong pagatabay sa dalawang oras to sa lahat sa tuwang kabanan no ni Lolo Jojo Altres. Og kini gapon si Rivik na mga Kevin nagsasabi tungod sa mga problema sa Kevin don't give up ilangan mag-ambot at diskarte sa buhay para masulbad yung mga problema mga pangga. Okay, sa tanan-tanan, mayong morning and happy Sunday sa tanan. Thank you.

Okay, good morning, probinsya sa Davao del Norte. Og siyempre, sa kanitibok ang rayon nun siya mga higala, may buntag, labi na sa probinsya din na sa Davao del Sur. Kamuna sa mga higala ang Davao Oriental, Davao de Oro, og Davao Occidental mga kaigsunan. Og lakip nini, kining atong sigbit ng probinsya mga higala, dito sa probinsya sa Bukidnon, particularmente mga higala din na sa may Kibawi, no? Lungsod sa Kibawi, mga higala nga din mandungog ang atong programa karon kinatong programang Golden Sunday. Og may buntag din na kay Tatay Paing nga to kay Kelvin. Oh, may buntag Kelvin. Ang atong technical assistant mga higala din na sa 94.3 no Light FM mga higala din na sa Kibawi, no? Abot kita sa baka sa kon mga higala sa Kibawi karon mo rasa. Og sa tanan nga mga lumulupyo mga higala din sa Kibawi, may buntag. Og sa mga sigbit ng mga lungsod din na sa Don Carlos, may buntag. Dahil ko mga kundiya, mga amigo sa Don Carlos, mga higala sa may Malaybalay, din na mga higala sa may Valencia, mga higala, no? May buntag ninyo, no? Kanang tanan. mga miyembro mga higala sa Kalipi. Kalipi. Kaniyanto mga higala, Kalipi. Kabataang liberal ng Pilipinas. Eh, muna yung itawag mga higala nga isa sa mga lumilihok mga higala, no?

former, the late undersecretary, then he became a undersecretary, then he became a kaning sa tawag ato chairman, no? Chairman mahigala sa human rights, si Chito Gascon. Pero namatay taon to mga igsunan, no? Medyo doon natin problema kanya doon sa panahon sa administration, no? Ni Kuwan, doon natin mga abot na, kuwan na po doon, no? Na patch up lang po to. Nakasabot siguro mga higala. Kaya human rights mga tukot si Kuwan, Chito Gascon. Right after sa iyang appointment mga higala as Undersecretary on Legal Affairs sa kaning Department of Education, which was under the mga kaigsunan pagdala ni Secretary Butsabad, no, ang sa education. Before na himong budget secretary mga higala si Butsabad, na ipapod siyang kuan kining education secretary mga higala sa atunan sa Pilipinas during the time of the late President Benigno Aquino Jr. Kaya Noynoy, no? Noynoy Aquino mga higala. Og daghan pa, daghan nga nahimo mga higala si Jonathan Malaya, nahimo karon nga kuan nga spokesman sa National Security Council. Si bago karon mga higala, gi-appoint karon ni PBBM. Og dunay giuti kay mga kaigsunan nga gihimo di palang dugay ni gi-administiran mga kaigsunan ni Secretary of Finance si Ralph Rito mga higala. Si Manny Dandog mga kaigsunan. Kani si Manny Dandog mga higala at age of 24 na himo na siyang Dean of College dito sa Polytechnic University of the Philippines. At the age of 24 mga higala na himo siyang Doctor of Philosophy. Di ba? Then karon mga kaigsunan, nagkapanagya siguro po doon kaning farm para nag-concentrate siya sa farm after sa iyang pagka-dean mahigala sa POP, di karong mahigala na himo na siyang undersecretary mahigala. Kaning deputy director general sa Department of Social Welfare and Development. This WD. So, tanan siguro mga yuda mahigala basig mo, kuan. Basig mo labay ni kuan.

sa national government. Okay, adlaw karong Domingo mga kaigsunan. Og pizza designs bulan sa Agosto mga kaigsunan. Og ma, no, dunay pista. Pero dito sa Banban sa skuan. Banban secure secure. Layo po na. Pista og ma sa Banban mga kaigsunan. Eh, mingom sila nga isgot mga lugar o may kakunan na katuod. Okay, 13 minutos bilabay ang alas 9 sa muntag mga kaigsunan kining musik alagad sa kanginan Joe Solicar. Inyong mabati mga higala, mga kumanuman kikita hangad to sa gikan sa alas 9 hangtod mga higala sa alas 11 sa buntag. O sawi ko ninyo mga kaigsunan sa atong mga programa sa pagpaminaw sa mga matahom o mayong awit dinhi sa atong stasyon sa 96.1 o kining atong stasyon sa mga higala nga 90.9 Light FM, no? So isa ka programahan mga higala, isa ka tingugan, duha ka lisuan. Pwede kang mutuyok mga higala sa umudayal sa 90.9 sa Light FM, pwede usab ikaw mga kaigsunan mutuyok umudayal mga higala sa 96.1. So sige kag tuyok mga higala pa yung sa right.

Okay, balik kita mahiganan sa atong programa. Kini nga atong programa matag adlaw tumbing na gikan sa Snowy Bento na sa buntag mga kaigsoonan. Oga, doon na tayo bisita lagi. Doon na tayo bisita mahigala pero gipagi na ito ni Kuan kining chat group ni kining atong mga classmate kini atong nahimo naman ni Kuan. Nahimo na ning senior citizen mga higala. No? Oh. Nahimo ng senior citizen, no? Pipila na ka mga atong mga bats kini atong mga higala nga miyembro na sa senior citizen, no? Og kini ko mo sa lagad sa kanginan. Joe Solicar sa gihapon mga higala. Wa pa ba senior oy? Pero hapit na, hapit na man senior mga kaigsoonan. Di ba? So, ingunan na mga higala, no? Mabot man talin ha, no? May mutang senior citizen. Og siyempre, mas mayo nga kanang butang nga mga higala, mahimo kitang dakot ang diskwento sa mga ang mga kadayang mga kon mga kaigsoonan kaning mga establishments o unsa pa din na, no? We have to enjoy the maybe that is 12% of our privilege, no, coming from the national president made by mga kaigala sa katubitong balaod mga kaigsoonan nga dako ang kag pribilehiyo nga mahimo kang senior citizen, no? O, di ba? Dili, ha? Ha? Oo. Mga ayod ang ayuda. Dato naman kayo ni, kaya gwapo makagbalay. Oh. Ha? Padalan tamog bugas din ha? Oo. Oh. Murag hapit na siguro ta. Murag hapit na siguro magkwanta, no? Manghatag bugas. Kaya ito mga higala, doon na kita yung programa nga magkapunapunitag bugas. Pero sa pagkaroon wala pa, no? Siguro later mga kaigsoonan mo hatag kita og di lang bata manaad mga higala, no? Ato lang ani base, no? Ang atong paningkamutan nga kana bang iya sa gobyerno nga mas may siguro nga dili sa politiko, no? Kay lisod kayo ma misinterpret mga kaigsoonan nga ay basta nani tuagin na sa pikas mga higala. Una man ning gamot lang siguro tag kanang ato gid mismo, no? Kung pwede gikan sa estasyon. O, di ta mo dalag politiko mga higala. Kung kuan mga higala, kung doon ay magpa-ads, huwag mo ari din ta mga kaigsoonan mag-block time. Matod pa sa atong engineer, no? Engineer Wolfie or yung mga higala, nga welcome ang tanan. O, welcome ang tanan mga higala nga mamahimong mo block time. Sa pikas ka mga higala nga kampo, basa nga kampo ang mga higala of any other existing parties, no, dinhi sa atong nasa Pilipinas mga higala, you are invited to join, no, sa atong programa mga higala. Dili kay ingon nga oy nagprograma si kon dito, si konsehal, si vice mayor, si mayor, unsa man is gobernador, ay dito na sa pikas. Dili inana mga higala kini atong istasyon. Anytime moabi-abi mga higala kini atong istasyon og moabi-abi ang atong staff nga din kini mamahimong mo qualified, no? O may mahimong open kini sa tanan mga higala, no? O ana, no? Para dili ingon nga bias mga higala. Ubang din na himo ng bias kita, bahala na. Basta atong himuon mga higala nga dili bias kining atong paghimuon din sa atong radio, din sa atong stasyon sa din sa atong dakbayan sa Panabo mga higala. Og may buntag di ay din na sa kanya ang classmate, no, si Stacy. Asa na to, no? Si, oh. Ay, oh, naglanog-lanog. Naglanog-lanog ang inyong tingog. Naglanog-lanog ang inyong mga pangalan din sa dakbayan sa Panabo o ubang pa mga sikbit ng mga lungsod mga kaigsoonan. Din sa probinsya sa Davao del Norte o dinausap din na sa dakbayan sa Davao mga higala. Din mabati usab ang atong programa karong mga takna, no? Og siyempre mga kaigsoonan, ang atong tigpaminaw may buntag di idea din ha kay kagawad Alvin Lapay. Si Alvin mga kaigsoonan ang mabtikon nga kuan kining kagawad mga higala dinhi sa Barangay San Vicente
sakop din sa atong dakbayan sa Panabo, mga kaigsunan. O, atong balikong taw-tawad, mga kaigsunan, sa pagtibaya. Ining atong pipila ka mga kaigalaan din sa dakbayan sa Panabo, mga igala. Ato sa siguro entertainment kining atong mga bisita, pero sa chat group, good. Para po, dili po ma-turn off. Okay, 13 minutes after 9 o'clock, mga higala. Sa pagbadayin mo, hatag ko na kitag pipila kawit alang kaninyo.

Okay, forever from Rick Smith, mga kaigsunan. Og atun, pagtimbaya, mga kaigsunan, kay Instructor Rovilin Masida, Masid Nadyung of UC Pobrero, kuya. Nagapaminaw siya sa

Station inyo ba sa Domingo? Hello, good morning, Ma'am Robinin. May buntag. Masinadyong. Okay. Siyempre, mga kaigsunan, doon na kita pagtimbaya din na sa Kuan, Davao del Norte State College. No? Naan sila Kuan, mga kaigsunan, kanabito ang programa nga gipropose din sa atong station, no? Kanabito ang mura bag information coming from their school nga about siguro sa mga programs, mga higala, no? Ako yung kalagakuan, mga kaigsunan din ako, mga familiar. Mura o extension, no? Sa extension, mga higala, information gagikan sa Davao del Norte State College. Manana, no? Siguro, atong masabtan, mga higala, sa panahon nga mag-onboard sila din sa atong station, no? Kani pong kuan, doon na ni plano mahigala si Ma'am Robinin through kuan, kuy Alvin Lapay mahigala. Doon na po ito'y kuan, ngingon na itong programa, pero lahi na niya ha mahigala, no? About gihapon sa accounting, no? Moro ginana. Sige lang kay Inkaso, o moro din sa itong station mga kaigsunan, naman na nga itong tawag na itong station manager, si Ate Rose, ang tagiyag nagdumala mahigala, manosab si Kuya Wolfie, si Engineer Wolfie Oreo mahigala, sila na yung orin sa mga kaigsunan kung sa'y maayong buhaton. Mas may nang daghanta din hino. Sabi niya kay sa akadim mahigala, mura guwapo kay Paminawon. Basta akadim, mura okay kay ko. Siyempre nga kung father was ako ang mga higala kaning faculty member sa University of Mindanao, pero din sa Panabo branch, no? Akong mother teacher po kaniya to murag, no? Permanente kung makakita o makadungog mga higala sa paghahimo nag-lesson plan kaniya to, no? Munang kaloy sa Ginoo, no? May kabok mga laki, ha? Kung mga igsuon, no? Walay babae mga higala, kaloy sa Ginoo bisan to o doon ay panahon nga marugi. Di na ito i-broad mga kaigsunan nga unsa ng rugi. Kanang maka-dosilitros ba? Pero pag uli mga higala, nagadumdum gina. Okay, ugma, eskwela na ugma. Kaloy sa Ginoo mga higala, nang humang pumitanan po. Pasalamat po sa atong labaw nga mga gagahom o ang atong instrumento mga higala, ang atong mga ginikanan na nag-guide sa tuwa. Og nagmatuto nga din kini mahimo taong mga professionals, no? Kaloy sa Ginoo mga kaigsunan, di pod makaingon ang tawo tay grado mga higala. Kay sa ako mismo tulunan ni ka kurso. Ang upat ani pagka kurso na din lang pod. Okay, 57 minutes after 9 mga higala, this kining imbusing ulagas kaginan Joe Solicar, no? Sa gihapon mga higala, hangtod gihapon ta alas 11 mga higala, 2 ka oras na din sa atong stasyon. Kaniadto kanang iska oras presentasa. Pero nadugay mga higala ang 2 ka oras. Murag mubo ra man pod. Pero og apo komentaryo. Atas-tas yun ang 2 ka oras, no? Inumdo ko kaniadto kung kumpare. Nagkukumpare mi ani kay ngano. Ako may nagkugo sa iyang anak, si Dayanara Mahigala. Kali si Ginoo, giswerte po, kay swertuhon mo po ding ilang kuan, kining iyang ninong. Dayanara Mahigala, nabunyagan to, dako-dako na to, bunyagan tong anak ni kuan, anak ni pare, Kuya Dennis no Lasso Mahigala, ang kining isa sa mga inilang broadcaster din sa Dakbayin sa Davao mga higala sa Bumbu Radio. Niya karon nagsarili po doon na po iyang programa mga kaigsunan. Kuha akong ninong, akong kumpare mga higala, kuya wa itong kumpare na kuha ito eh. Nagtapad ko min ikaw ang papagum. Salamat po ni ko, salamat po kuni pare Kuya Dennis Lasso. Nakong kumpare ginoon min chungki. kaloy sa Ginoo mga kaigsunan na himong abugada, si Dayanara mga higala. Abugada gitaon. So, kaloy sa Ginoo mga kaigsunan, murag tulo na gid ka buok anak sa
anak sa akong mga suod kong higala nga namugada nga ako'y nahimong ninong. Ah, di ba ka nasirto sa ninong? tulo ng mga higala, no? So, nanak ko'y kinugo sa bunya mga higala nga tulo ng kabugada. Pero sa babae pag yun, no? Ah, di ba? So, sila ang swerte yun. Giswerte, tungod kay hugot ang mga pag-ampo mga higala. So, susar ko ng gintawon, no? Pag-ampo rin maging natupunan, di maging ang... So, ikaduhara ng kuwan mga kagsunan kinatupang paningkamot. Kaya without the blessings, without the guidance of our Heavenly Father, mga kagsunan, so, bisang pag magtuwad-tuwad ka mga kagsunan, wala kayo may mo. Sinanglan ko ng tanan, seek ye first the kingdom of God, no? Murugana. Adigin mura. Kanagin atong buhaton. Atong pangitaon ng gingiran sa langit, o mga kitagiya, mga kitag-guidance mga kagsunan, na kini atong buhaton. Oh, di sama sa ba mga tao nga, murugay, yun naman tayo nga, mangitag dauton. Ayaw, pumunan, pumunan si pangdaw tao eh. Oh, wala, wala mo kabantay nga, sige naglinog, sige nagunsa, mga katalagman, mga igala, na sige na, huwag ka na bang pahimang no ang mga, kining atong mga managnaay, huwag ka nang sumala pa sa interpretasyon sa ginagda mga kaigsunan, sa balang kasulatan nga mo ni Timailan nga hapit ang yun, no? Mo balik ang atong labaw nga makagahong mga kagsunan pagkukom sa mga buhig sa mga minatay parang tama ba ko, no? Basig sayo ko kaya basi makanung mga taga simbahan mga higala mga lictors yung basi minsan patakar yung story of joy pero basta mo na ako pagsabot, no? So mo nang sahira gyud mga higala nga kung pwede kanagyong magmaligon nga kinahanan nga mamahim ko itong maintaw mga higala sahay lang itang mula ka para ito kasala pero mo lagi po kay sahay lagi po na yung mga uban mga pipila mga higagsunan mga kulit po doon na po tayo reaction mga higagsunan nga murag sahay makaingon to nga hindi na po ni Mayo so atong paningkamutan mga higala nga sa kanunay matarong atong ginabuhat matagadlaw mo na yung pinaka-importante. Okay, Kuya Alvin Lapay, no? May buntag. Kining sa City Accounting Office nga to kang Mamaylin Hermosora, no? Kumusta Mamaylin? For 1 week mahigala nga doon ay kini seminar sa Kauluhan, no? Particularmente din sa Kitchen Seri about to sa kwento? Basta about accounting, no? O ganggan to ka Ma'am Maki Ranain Ahmad mga kagsunan o ganto kang Ivan Montanedo kay Janet Polibillo mga kagsunan ganto sa daghan ba po ni sila eh, mga 30 sunod kapin o listen kay pag isa-isa mga higala o siyempre nga kung ilunan sa kasal ganto kay Jorin ganto kang Alaysa nga tagiya mga kagsunan sila sa Ruiz meat shop no tulong na ka branches mga higala ang kuhan karon hanggang Jorin. Ganahan ko ng bata ang mga tohana kay kung kuwan gyud kung imong sultihan mutuo gyud mo na ganahan na to kanang tao mutuo ganahan po ka mo advice maningkabot po ka nga kani mong advice may gala ka na bang haom gyud aw kaloy sa Ginoo siguro may siguro ang advice na to kay muna ako ginabuhat ni nung inani gyud ani gyud di ba so tanawa na tulong na ka branch ang tanan mga kaigsunan ato nang kuwan no ato kanang kinala mga ita kanunay ko panalangin sa itong labaw nga mga gaong siyempre okay mga higala at mapurong hata ko nakita ko ka na bang awit mga higisunan kining awita mga higala kining sunotahan eh kinahan kay kuwan ni maminaw pang international kin ba international kay tingog no naguluhan mga higala nga reunited nga title mga higala paminawa.

mayon natong dili nato i-accommodate. No, kinanang ato kining i-accommodate mga kaigsoonan. O, gikan ni kuan ni. Gikan mahigit. Mga kaigsoonan o gausap ka awit. Siyempre song, no? Ang naguluhan mga higala, The Impossible Dream. Jufwa. Murag paborito rin sa akong amahan kaniyan to. Pero mamaya

kining atong kining atong piece, no? Oh, God.

Bahining kuhan na trabaho karon sa National Bureau of Investigation, mga kaigsoon ng kini-kini, ang ipagayan din sa Dakbayan sa Davao, no? O nilapitan at doon na sa inyong sa pagkini o nga steel company, no? Din sa Director Belvino Matibag niya itong binglabay nga adlaw, mga kaigsunan, bahin sa mga madagpa, mga haka-haka, mga higala, no? Kay naka-state mga dito rumors, no? That he was in Davao City nga matod pa puno to arrest Senator Ronald Bato de la Rosa, saying that the NBI agenda, mga kaigsunan, matod pa mag-inspect kuno sa usak ka steel company nga din kini na raid over alleged production of matutpa substandard and radioactive bearing steel, no? So pasabot ni kuan mga kaigsoonan ni Matibag, migadto dinhi sa Dakbayan sa Davao nga matutpa, what we arrested is not bato, but kuno bakal mga higal steel. Moni ay isa sa mga kining pamahayag ni Kuan ni Bato. Siya nagingon mga kaigsoon nga ang target of the NBI and the Presidential Anti-Organized Crime Commission was kuno kining Osaka Davao steel company, no? Ang nibutang din sa Barangay Ilang where authorities earlier uncovered alleged substandard reinforcing matod pa doon na kuno ay radioactive materials such as uranium, thorium o kining radio, mga kaigsoonan. No? Ito kasabot doon sa mga thorium o radio, mga kaigsoonan. Ang matod pa, ang Philippine Nuclear Institute nag-confirma kuno nga ang company has no license to handle matod pa store or process nuclear radioactive substances. Nag-ingon ko no si Matibag, mga kaigsoonan, nga 21 ka mga katawan are expected to face the charges in connection with the operation. No, kalabot mga kaigsoonan ko no sa napulo ka mga Chinese nationals. Sa pangatarungan ni Matibag, mga higala, came nga kuno si Matibag went to Davao City to arrest De La Rosa, who has an standing arrest warrant from International Criminal Court kun ICC. Matod pa si De La Rosa has been out of public view niadtong sukad pa niadtong Mayo 14, a day after gunfire erupted inside the Senate complex, no? Nakita ang mga kaigsoonan sa mga kritiko as a smoke screen, no? To facilitate kuno the senator escape. O muna ay mga parat lang, mga kaigsoonan, no? Karon sa as about na din kini sa pagpadayon, mga kaigsoonan, sa pagkuno sa pagpangitan ni senator Matibag, na yun nga ang manhunt operations are ongoing, refusing to divulge specific areas being monitored. So bahala nang ang ahinsa, mga kaigsoonan, sila'y mangita. Kaya matod pa sila na po pinakabalo ug asa dapit. Matod pa nangita kuno og timing, mga kaigsoonan, kun sa ba. So ina na basta kay trabaho sin bay, mga kaigsoonan, walang trabaho kining atong trabaho dai pod. So kung sa atong makita, atong mabasa, mauro po nang atong ihatod din niya kaninyo, mga higala, no? Labing klaro, para klaro po. So mao ka na isa sa mga ipamahayag matod pa gikan ni NBI Director Matibag, mga kaigsoonan.
Okay, sa pagpuna yun, ang atura, 39 minutes sa labay, ang alas 10 sa buntag, mga kaigsunan. O nilipita, muhatag kita o gadugang awit alang kaninyo. Ikan sa Nazareth, no? Maayunin na mga tugtog, mga higala sa Nazareth.

Okay, 50 minutes after 10 o'clock mga higala. And happy listening to Duke Rado mga kagsuna, no? May every night text. Oh, nga to kay Gigi Trabado, may buntag. Kay Bibi Trabado, mga higala. Siya, apelido ni Juan Ron, Bibi, kalimutan. Basta formerly Trabado.

Bueno, magkahiga na. Wala man tagit oras, no? Kini nga itong programa. Kika na sa mga web. Ito dala sunsi sa magyun. Kini nga itong oras, mga kaigsunan. Sa ngalan sa itong general manager nga ito kay attorney Ulysses Alabaw, mga higala. Labin usap sa itong station manager, Ate Rose Amit Bulba. O nga ito usap kay Kuya Engineer Wolfie Orio. Sa mga kabanan ako mga kaigsunan, nga ito kay Juju Altres o kay Digitik Laguban pa. O sa Pikas Lawak, mga higala, nga ito kay Kevin Virgin Williams. Siyempre, kanubos yung alagkats, kanginan Joe Sonicar. Temporary lamang manamilit ninyo mga higala. Dahil salamat sa inyong pagpaminaw. God bless us all.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan. Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: kaya'y pabutan. Kumbag manggana, di atong pabutan kaya rumuhiyos.
1: Rumuhiyos, pero mga managimutan ang kubintador.
0: O sa amo sa buhol, di na may tahon gani na.
2: Hoy, unsa man ang imong iyong tauran?
0: Tauran o kantina kay TV manggana. Unsa man, colored, black and white.
2: Dili television, TV ba ka lang sakit sa baga?
0: At ang tangan.
2: Unsa itong tangan?
0: Baga.
2: Hoy pre, Edge, imong tiwasan. Luoy sa dana, oy.
0: Di naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako pala si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga intumya. Lakabula na akong gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kayo. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina po na akong kaon. So nakakita ko sang advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang takua. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Papima. So ang gipalit na ako, isa duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan ko niya sa akong problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Teromax Capsule.
2: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, kilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na.
3: With proper exercise and diet, kaya na iligay sa maong problema. Kumat o Teromax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
2: Mapalit sa mga butika.

0: Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome sa tuwang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Ayan, so maayong hapon and happy Sunday. It's me, your DJ Aryan. Ayan, so maayong hapon and happy Sunday. Adlong Domingo, August 16, 2026.
1: Ayan!
0: Balik na dyan o istorya sa ere si DJ Arya, no? So, kamusta naman atong mga suking tig paminaw?
1: Ayan!
0: So, maayong hapon! Gimingaw dyan si DJ Aryan o ganang istorya din sa tong radyo. Ano, bulo na ayan. So, maayong hapon sa tanan, no? I'm happy that I'm back again.
1: Ayan!
0: So, kamusta man atong mga listeners, no? Kamusta man ato ang pagsikay-sikay karong orasa? Time check, it's already 1:16 in the afternoon. Init kay sa gawas, mga kaibigan, so dito ta magpainit, no, kay isod na kun ma-sunburn atong skin. Welcome again sa tuang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. So, maayong hapon sa tanan and connected data karon, no, sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. So, maayong hapon and happy Sunday sa mga listeners nato dira sa Kibawi, Bukidnon. And maayong hapon po dira, no, sa itong mga staff nato dira sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ala, Tatay Paeng and Sir Kelvin. So, maayong hapon diha kaninyo, mga sir.

0: moment your song with DJ Aryan. Time check, it's already 1:27 in the afternoon. Kining oras sa hatod ka nato sa tuang sabon na kutis mistisa sa mga night pimples, mga acne, mga whiteheads, black whiteheads and blackheads. And kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face, ayan, gamit na sa tuang sabon na kutis mistisa. So personally mo na akong ginagamit na sabon, no, katong carrot papaya soap. Isa is glutathione with collagen. So ingangay mo si DJ Aryan sa katong carrot papaya soap. Mo na akong ginagamit yun sa kuang now. So kanan ning gamit ko na mga kaibigan, dili na kayo oily o face si DJ Aryan. Sa mga oily face diha, no, so gamit mo sa tong sabon na kutis mistisa. Mapalitan diri sa tong istasyon and sa mga duol nato na butika. Mapalit po din siya, no, sa tuang 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Pinagula to ang sabon na kutis mistisa dira and sa tuang Case Fragrances Perfume sa mga gusto na stay humot and nangita mo long lasting and very affordable na perfume. So gamit naman sa tuang sabon na Case Fragrances di ay lutang yun. Mahilig og perfume diha, no, gamit na sa to ang Case Fragrances Perfume. Perfect ani siya pang regalo sa mga nag-celebrate og mga birthdays. Kung i-surprise ninyo yung mga uyab diha, no, kung nag-LQ mo sa inyohang uyab, tagi na nag Case Fragrances, di ba maulian na. So affordable lang nato ang Case Fragrances, available diri sa tong istasyon and nirapot sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Sa mga wala nakatood sa ato ang istasyon, no, located lang diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN sa A Square Building. And so saka lang mo sa second floor, turn left, na may makita na doorbell. Doorbell lang mo makaibigan para matagan mo sa sulod. Time check, it's already 1:29 in the afternoon. Sa mga gusto mo tawag or text, kung na may mga panawagan, song request, mga birthday greetings, i-text or call sa itong hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. So maayong hapon din, no, sa mga naminaw na to karon dira sa my fruit stand diri sa to ang palingki sa PLDT. So may hapon and dira pod sa mga naminaw na to dira sa may Ulingan, sa Manokan and sa may diri pod sa may Ibanez subdivision. Ayan, so kantag mga listeners dira, no. So maayong hapon and happy Sunday. Happy tune in sa mga listeners na to na naminaw karon and kung asa man kutob maabot ang tingog ni DJ Aryan karong orasa. So maayong hapon sa tanan. So sao na to ni mga nag-text from 576768. Good PM DJ Aryan, happy Sunday DJ. Request Coke song DJ nga I Only Live to Love You. Pahinungod ako ni sa akong mahal nga si Tata De La Peña nga taga Suarez Compound Kabili. DJ ang nagpahinungod si Remy Timog sa Santo Tomas. Salamat DJ. Salamat kay Remy Timog na naminaw karon all the way from Santo Tomas. And sayahang mahal pod na naminaw karon si Tata De La Peña nga taga Suarez Compound Barangay Quezon, no, sa Kabili. Maayong hapon dira kay Tata De La Peña. So, maayong hapon and happy Sunday diha kaninyo, no. And another texter from 576, good PM DJ Aryan, shoutout lang ko akong bana nga nagpakaon sa baboy na si George Sanchez. Daghang salamat. Tarong nga yung pakaon ng baboy, sir, no? Kay ba si maglangi na kung hindi patarong ang kaon. Ayan, so nga salamat sa itong texter 576 from 563. Mayong hapon DJ Aryan, request kog song Kinabukasan by Freddy Aguilar. Si Felix Anya Bieza di Aini, diri sa New Visayas, Panabo City. Palihog kog patukar DJ Aryan nga guwapa. Sana all guwapa. Ayan. So, dagang salamat, no, sa itong texter 5563. Si Freddy Aguilar. Okay. Felix Anyabiza de Aino.
1: Ayoy!
0: Ayan na. Lutang niyo. Karang magkala nakabalik kong onboard. Ayan. So, dagang salamat kay Felix Anyabiza ng barangay New Visayas, Panabo City. From 681. Hi DJ Aryan, kamusta? Sa tanong mo na sino yung nakakamiss sa'yo, isa na ako doon. Pa-request nga ako DJ ng Bakit Ka Hindi Naging Tapat by Mystica. Bakit hindi ka naging tapat sa akin? Ayan, so nagkasalamat kay Texter 681, si Jong Horos ng Tubod, Carmen. Mayong hapon and thank you for listening, no? Kay Jong Horos ng Tubod, Carmen. Bakit hindi ka ba naging tapat sa kanya? Chagas na. From 140. DJ, shout out ko sa akong anak nga si Chestin May, naa sa banay-banay siguro ni, no? Sana happy siya. Ayan. So sana happy daw kakaroon Chestin May. So shout out ni ko ani Texter 140. Oras mga kaibigan, it's already 1:34 in the afternoon. Okay, ning oras sa hatod ka nato sa Meadowbrook.

0: Gloria Lazones Rambutan, ug man pa ng mga grafted seedlings available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Barangay Santo Niño, Carmen. So, i-contact lang ninyo sila. Silang contact number sa 0909-748-3712, 0909-748-3712. Sa mga gusto na mo tawag, no, atong hotline number, 0912-175-1291, 0912-175-1291. Okay, ning oras, hatod ka na to sa atong Aryan's Best Pure Tablia. Sa mga gusto mong palit og mga gusto mong palit og kanang pure na tablia, available na dress atong istasyon. No? 100% pure yun ni siya, mga kaibigan. Walang halong chemical. So, palit na mo sa to ang Aryan's Best Pure Tablia. Ngayon atong istasyon, no? Located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa PCIN, sa A-Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left. Na may makita na doorbell. Ayan. So, doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo sa sunod. Okay, so naay na nawag pero wala na to natubag. Tawag lang balik, no? Atong hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. Okay, natay caller. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon, Lady Aryan. I miss you.
0: Thank you for missing me. Okay, nagasalamat sa pagtawag, our first caller for today. So, kinsa man ni siya and taga-asa ni?
1: Taga San Vicente.
0: Taga San Vicente. Yes, ma'am. Unsa yung pangalan na to?
1: Nanay Luz.
0: Nanay Luz. Nagasalamat sa pagtawag, Nay. Yan sa man akong ikalagad ni DJ Aryan sa imo nga.
1: Pwede ko mag-request sa lalo?
0: Pwede ka ayo. Unsa may title sa song?
1: Umibig ako sa isang taong wala nang kalayaan.
0: Ay, kataas. Kataas ba sa title, oy? again. Unsa to'y title, Nay?
1: Umibig ako sa isang taong wala nang kalayaan by Geraldine.
0: Okay, so ato anang pangitaon sa tuang playlist, no? Pero ato sa nang paminawon kung applicable ba siya sa tuang programa karon? Okay, daga salamat Nanay Luz na namino karon all the way from Barangay San Vicente, Panabo City. Okay, dagang salamat and salamat po sa pagtawag of our first caller for this afternoon. Sa mga gusto mo tawag, no, again, atong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. So, maayong hapon, no, sa mga naminaw na to karon ng mga teachers na to dira sa Rizal Elementary School. So, maayong hapon and happy Sunday, mga mom and sir. Time check, it's already 1:37 in the afternoon. So, mabalik na tanya to doon, mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa to ang programa Your Moment, Your Song with DJ Aryan sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM. Connected po ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song I Only Live to Love You, and we will be right back.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Time check, it's already 1:54 in the afternoon. Huwag kining oras, hatod ka na to sa to ang Case Fragrances Perfume sa mga mahilig og pahumot dihan, no? And nangita mo long-lasting and very affordable na perfume. So gamit na sa to ang Case Fragrances. Available na din sa tong istasyon. And sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. Sa mga taga Kibawi Bukidnon, and gusto mo mo try o gamit sa to ang Case Fragrances, ato na mo sa 94.3 Light FM. Nakalimot si DJ Aryan kung asa ang address dira, no, sa Kibawi Bukidnon, sa to ang 94.3 Light FM. Ato lang pangitaon unya mga tanas ako nga sa tong address, no, kay para sa mga gusto mo palit sa tong Case Fragrances, ato lang mo dito sa tuang istasyon sa 94.3 Light FM. At sa tuang sabon na Kutis Mistisa, sa mga gusto mo guwapa o mo guwapo, no, at sa mga naay mga pimples, mga acne, at kung sama mo ni DJ Aryan na oily o face, so gamit na sa to ang sabon na Kutis Mistisa. Affordable lang at sa balik po na dito sa tong istasyon sa Panabo City, at sa mga dool nato na butika sa so, wala po nakatood sa tong istasyon dito sa Panabo City, mga kaibigan, located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, hilid lang sa PCN sa A Square Building. Saka lang mo sa second floor, turn left, na may makita na doorbell, and doorbell lang mo para matagad mo sa sulod. And available po na to ang sabon na Kutis Mistisa dira sa Kibawi Bukidnon sa 94.3 Light FM. Kung palit mong sabon na Kutis Mistisa dira sa istasyon sa Panabo City, na may free na 3 ml sa to ang Case Fragrances Perfume. So anong hinihintay nyo? Pagpunta sa itong istasyon, no, kay para makalibre mo o katong 3 ml sa to ang Case Fragrances Perfume. Time check, it's already 1:56 in the afternoon. Sa mga gusto mo tawag or text, no, atong hotline number 0912-175-1291. 0912-175-1291. So maayong hapon, no, and happy listening, no, sa mga listeners nato na nagunsa nang laba karon, sa mga naniudto pa og nagluto pag paniudto. Ayan, so maayong hapon and happy Sunday. Ayun, so, naman paniudto karon kay mga kapit na mamang alas dos, no, ting snack naman ron. Ayan, so dili magpapasmo kay lisod mapasmo. Ayun, so maayong hapon and

0: And happy Sunday sa mga listeners nato karon na nagandang pagpaniud to, nagluto pagpaniud to. Kining orasan no kay lang medyo itulog.
1: Ayoy!
0: Sound na bata ko si DJ Aryan kay patulogon ko sa kong mama din job ko. Gusto matulog basta in arong orasa kay gusto ko magdula lang. Pero karon kay nagmahay na lang na matulog.
1: Ayoy!
0: Pero dili nakatulog. Okay, nakatiguang naman. Unang sa mga kabataan na to dira, no, pagpatulogon gani mo sa inyong mama, tulog jud kay ning dagko na ninyo, manarbaho na mo, di na mo katulog.
1: Ayoy!
0: Wala karon, dapat bawi jud sa tulog. Okay, so nanay ng mga nag-text. Masako na to ni mga nag-text from 7674. PM DJ Aryan, pwede mag-request ng song Anak by Freddy Aguilar, Ma'am DJ Aryan. Taga puro 17 Darbdeco Village, Barangay New Visayas, Panabo City, katong nag-request de ayug anak, Ma'am.
1: Ayoy!
0: Ito anang taon sa sagang playlist, no? Mohang request na song Anak by Freddy Aguilar. And maayong hapon sa mga naminaw nato dira sa Darbdeco Village, Barangay New Visayas. So, maayong hapon sa tanan. From 434. Nakalimot na ka na ko ba? Nagot ang mga suko, oy.
1: Ayoy!
0: Kaya ang takong pakantahon atong Miyagi Sunday. Kaingon manggod ka, bata pa ko ang voice. Remember DJ Aryan?
1: Ayoy!
0: Pero okay lang, nakalimot yun de ay ka. My favorite song, umiibig ako sa isang taong wala ng kalayaan. Makahila ko anang kantaha, thanks.
1: Ayoy!
0: Ako anang i-play niya, tataw di mo hang song request, no? Texter 434. Tama, nakainumdong si DJ Aryan na dito'y nag-call day last time, no, na abin ako bata pa siya pero senior na day siya. Hinihalata siyang tingog kay bata pa dyan yung tingog. So, muna niya itong texter, si texter 434. From 389, good afternoon DJ Aryan, greet me diri sa Panagquarry, New Bataan, Davao de Oro. Si Arlan ni pakitukar sa song Don't Dream It's Over. Salamat. Sorry, salamat no kay Arlan na namino karon all the way from Panagquarry, New Bataan, Davao de Oro. So, maayong hapon no sa mga naminaw nato dira sa New Bataan, Davao de Oro, and kay Arlan na naminaw karong orasa. Happy Sunday! And hagang salamat kayo kasi naminaw mo sa to ang programa karong orasa.
1: Ayoy!

DJ, happy Sunday sa tong Texter 140. DJ, happy Sunday. Akong song na akong song kay Sunflower. Sana pangitao ni mo hang song request no ni Sunflower kung naba na diri sa tuang playlist no sa tong Texter 140. From 446, hi DJ Aryan, request kog song PS I Love You song by Sharon. From Jocelyn Cantero from Hudson, Santo Niño, Carmen. So, magandang mga listeners dira sa Barangay Santo Niño, Carmen, no? Ayan, so maayong hapon. Especially kay Jocelyn Cantero na namino karon all the way from Hudson, Santo Niño, Carmen. Okay, ato ang i-play, imuhang kisong request, no? Ang PS I Love You by Sharon Cuneta. Time checked, it's already 2:01. Alas dos na jud, mga kaibigan, dali na kayong dagan sa tong oras. Pinin oras atod ka na to sa tuang Middle Brook Farm Plant Nursery sa mga gusto mo palit o grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. Ayan, so nagabaligya ang Middle Brook Farm Plant Nursery. Ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. So alam na highway lang na sila, mga kaibigan. I-contact lang nyo sila, silang contact number sa mga gusto mo pa itong mga seedlings sa 0909-748-3712 0909-748-3712. And sa Aryan's Best Pure Tablia, no? Sa mga nangita o ka na pure na tablia, sa mga Aryan's Best Pure Tablia dito sa itong istasyon, no? So ito lang mo din, mga kaibigan, para makapalit mo sa ito ang Aryan's Best Pure Tablia. Okay, sa mga gusto mo tawag or text sa itong hotline number 0912-175-1291 0912-175-1291. Mayong hapon and happy Sunday sa mga namino nato karon, no? Diri sa may gala-gala itong silingan diri sa itong istasyon. Diri po sa mga iba niya subdivision, nagantag mga naka-tune in karong orasa. So, maayong hapon and happy Sunday. So, napatay bago nag-text from 740. Good PM, DJ Aryan. Happy Sunday. Mag-greet ko sa tanan og especially sa kong asawa na si Christine Sebastian. Greetings from lover boy ng Davao City. Song request, Walang Kapalit by Ray Valier. So, salamat, no, kay Sir Loverboy. Kamusta naman? Kamusta man ato ang love life diha, no? Payon dyan ni si Loverboy, no? Sa iyang inigugma na si Christine Sebastian. Sana all! Ayan, so stay strong lang, no? Ayoy! Sa tubod ang tanan. Ayan, so dagang salamat, no, sa tong texter Loverboy ng Davao City. And shoutout si hang pinalanggang asawa na si Christine Sebastian. So, ayo-ayo lang mo, no? Padayo lang mo sa inyo hang gibati. Time checked, it's already 2:04 in the afternoon. Ayan, so mobile klinta nyo total, mga kaibigan. Stay tuned lang ihapon sa 96.1 FNN Radio, madungog punta sa 90.9 Light FM. And we will be playing the song, Umiibig Ako. Umiibig ako. Kanino ka umiibig? Ayoy! And we will be right back.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tuwang programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Time check, it's already 2:19 in the afternoon. Og in kuning orasa. Ngatod ko na to sa tuang sabon na kutis mistisa sa mga gusto mo hamis ang pamanit, no? Gusto mo magwapa or magwapo, gamit na mo sa tuang sabon na kutis mistisa. May nakapadre sa tuang istasyon. Ato ang carrot papaya soap and glutathione with collagen. Mo nang ginagamit na sabon ni DJ Aryan katong carrot papaya soap. Sa mga oily face diha, no? Ayan, so gamit na sa tuang sabon na kutis mistisa. Affordable lang atong sabon, mga kaibigan. And effective kay niya to ang sabon na kutis mistisa. Available po sa mga dool nato na butika, no? Ayan. So kung di mo maka-add to dire sa tong istasyon, so na siya sa mga butika dire sa Panabo. So, and sa to ang Case Fragrances perfume. Sa mga mahilig og perfume diha, no? And nakita mo long-lasting and very affordable. Kung mapalit mo sabon ng kutis mistisa diri sa tong istasyon sa Panabo City, na may free na 3ml sa tuang Case Fragrances perfume. Sa mga gusto mo, tawag or text atong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Kung na may mga song request, panawagan. Birthday greetings! Ay, pasensya kay na. Nahulog atong cellphone.

Pagpasensyahan nyo na kay Clumsy si DJ Arnie. So basahon na to ni mga nag-text from 434. Hi, sakita sa kong heart. Oy, nakahilak jud ko, DJ Aryan. Thank you so much, DJ. God bless. Ayaw ko kalimti, ha? Nanay Luz ni kita rata puhon. Okay, so nakahilak siya sa iyahang song request. So, ano nakahilak man ka, Nanay Luz? Sa may kuan, attach jud ka sa imuhang song request. So, pwede ka mo balik kung tawag nay, and then, moto. Gusto mo kay kamukanta? Sige, pagbigyan. Pakantahon tika. Ayan, so dagang salamat kay Nanay Luz na namino karon all the way from Barangay San Vicente, Panabo City. Ayun, naghilak na ha kay ana dyan na ang life, no? Minsan, nasa ilalim ng tulay. Okay, another texter from 131. Mayong hapon, DJ Aryan, pa-shoutout ko sa Cavite, Quezon, Panabo na naminaw sila karon sa 90.9 Light FM. Pablo Family, Gisihan Family sa Santo Niño, Panabo. Janet Tabanaw og sa iyang anak nga si Princess Cole og Jane Michelle na naminaw pod karon. Ang nagpa-shoutout si Mac Fabs the Great. Salamat, no, kay Mac Fobs the Great. And mayong hapon sa mga naminaw na to dira sa Cavite.

0: Ayan. So, salamat DJ sa pag-play sa kuang song request. Ayan. So, dagang salamat no sa tong texter 674. Sa mga gusto magpa-song request, no, text or tawag sa tong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291, okay? So, natay caller, hello, maayong hapon!
1: Hello, Daisy Arian!
0: Hello, maayong hapon! Thank you for calling, no? Ayan, so, may kalagad ni DJ Arian. Ay, ikaw si Nanay Luz. Okay, niyan. Aning hila. Ah, naghilak pa kakarunay. Okay, katawa na lang kakaroon. Ayoy.
1: Nanay.
0: Pila na gani mong edad, Nay?
1: 70.
0: So imuhang tingog is parang ano lang pang 20 years old.
1: Oh, thank you. Ay, mukhang talaga gamay lang ha. Gamay lang doon.
0: Okay, so pwede kaayon na eh. Oo. Mga pila man naka minutes.
1: Sana. Kasi lang ako lang sa sundugon.
0: Ah, sige, sige. So, humana na kagkanta, Nay? Okay, so, pwede ba ni mo i-explain ngano ka nang ganahan man ka na nakanta din? Ngano makahilak man ka?
2: Ayoy!
0: Ha?
1: Nahitabo mo na sa kuwaway?
0: Ay, nahitabo sa imo na umiibig ka sa taong walang kalayaan?
2: Ayoy!
1: Nahitabo, sakit ka ayaw. Pero, nagkabulang ni, wala na itaboy.
0: Okay, wala jud, wala na mo nakita, Jud.
1: Wala na.
0: Okay, so ana jud ang lifeline, no? Padayon na jud ta sa to ang life, ani. Ana jud na, Nay, basta naay mo abot na tao, pasig dili jud ay para ka mo.
1: Kani, no?
0: Okay, so lahi day ka mahigugma nay kay kuan ka nang gugma jud ka nang bigay todo.
1: Kuan ka nang unconditional love kay Ginoo ko. Wala dia. Balik pagkakitan ko di lang siya.
0: Ah. Ay, grabe. Grabe na dyan ang gugmahan, Nay, no?
1: Yeah, pinuotid na. Baka nagmasakitan ko, dili lang siya.
0: Sagdi lang, Nay, kay makamove on ra ka niya. Napakay makitaan lain.
1: Lagi, patay naman ko na kong bana, Nay.
0: Okay. Sorry for your loss, Nay.
1: Thank you, Nay. Salamat.
0: Okay, dagang salamat kay Nay.

0: Westgate. Kuan dito sa iya ditong bana, no? Sorry kayo na kay kuan. Isod dito mawadan og bana, no? Nang Paris nimo sa kinabuhi. So, basin pa di ay kanang mahigug mapakagbalik na, and then makita po kag sama sa imuhang bana po. So, ana mo jud nang life, no? So, mukhaan jud ta move forward. So, dunga salamat kay Nanay, Nanay Luz. Okay, so dirita sa mga nag-text from 140. DJ, song nako ikaw ang sagot. And All By Myself, Please. Kuan ang pangitaon sa tuang playlist, no? Imuhang isong request 140 from 446. DJ Aryan, pila ang Carriper? Carriper? And Mistisa Soap. Say Carriper.
1: Ayoy!
0: Okay, ato ang Mistisa, kutis Mistisa na sabon is atong carrot papaya soap is 80. And ato ang glutathione is 100. So, ato lang po din sa itong istasyon, no? Sa mga gusto mo palit sa itong sabon na Kutis Mistisa. Time check, it's already 2:29 in the afternoon. Okay, so mabalik lang tayo taon-taon, mga kaibigan. Stay tuned lang yapon sa 96.1 Infinite Radio. Madungog po sa 90.9 Light FM. Sa itong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. And we will playing the song Walang Kapalit by Ray Valera. And we will be right back.

Where hearts speak through music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tong programang Your Moment, Your Song with DJ Aryan. Time check, it's already 2:50 in the afternoon. Huwag na lira kayong oras, mga kaibigan. 10 minutes before mag 3 p.m. Salamat no kay namino mo sa tong programa, sa programa ni DJ Aryan na Your Moment, Your Song. So, sa mga napamatay 10 minutes no, sa mga gusto mo tawag or text, atong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. Okay, so natay texter from 434.

Okay, so nainangutana na pila daw nga to ang carry perfume, carry perfume man day yung pasabot. So, inventory pa siya daan, no? And sa tuang sabon na kutis mistisa is, kung siya, tag 80. Katong carrot papaya soap and katong glutathione is tag 100. Sita lang mo din sa itong istasyon, no? Kaya naman din ito ang sabon na kutis mistisa and ito ang curry perfume. So, dagang salamat kaayo kay kanang sa mga nagtawag and sa mga nag-text, no? Kaganina.

0: National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Huwag makontak sa contact number na 0912-175-1291. And sa itong Aryan's Best Pure Tablia, no? Sa mga mahilig og tablia diya, ang nangita mo og 100% pure tablia. So natay Aryan's Best Pure Tablia na nadiri sa itong istasyon. Then sa ito ang sabon na Kutis Misty sa Carrot Papaya Soap and Glutathione with Collagen. Sa mga na ay mga pimples, mga acne. Ayan, so gamit mo sa itong sabon na Kutis Mistisa. And sa ito ang Case Fragrances Perfume. Ayan, so available na diri sa itong istasyon. Kumupayit mo ka ng sabon na Kutis Mistisa diri sa ito ang istasyon na may free na 3ml. Sa ito ang Case Fragrances Perfume. Time checked, it's already 2:54 in the afternoon. Ayan, so daghang salamat no sa pagpaminaw sa itong programa. Sunod Domingo na pod pohon mga kaibigan, mag-uban-uban na pod ta no. Alauna hantod alas 3 sa hapon. Every Sunday. Okay, so happy birthday di ay sa mga nag-birthday karon no adlong Domingo, August 16.
1: Happy birthday.
0: So, dali kay endagan sa panahon, August na and next month is Burr months na. Happy na mag Christmas.
2: Ayoy,
0: pando na sa taani. Dali rin ang dagas at ang panahon, no? Dali rin siya matigulang, ani. Time checked, it's already 2:55 in the afternoon. Ayan, so dagang salamat, no, sa ito ang management, tila Ma'am Rose and Sir Wolfie and kay Attorney Ulysses Salabaw and sa mga kaubanan na ito ng mga co-DJs, mga news anchor supporters. Ayan, so ayun hamon, dagang salamat and happy Sunday. And sa mga naka-tune in na ito ng mga listeners karong orasa, daghang salamat. And kung asa man kuto madungog ang tingog ni JR yan, daghang salamat sa pagpaminaw sa ito ang programa karong orasa. Time check, it's already 2:55 in the afternoon. Signing off na si DJ Aryan. So mag-uban-uban po na sunod Domingo pohon, no? So daghang salamat. Mayong hapon sa tanan and happy Sunday.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
2: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

Adiyan na usap kita din itong programa ang Tingog sa Kabaranggawan binilang sa 96.3 Infinite Radio o sa 90.9 Radyo Kalusugan. Inyong higala sa kanginan, Rudy Kadu sa inyong tanan. Una kita mo padayon sa unahan ang ato unang kanunay pagpasalamat sa tuang labaw na makagagahom. Salamat Ginoo sa imong gihatag pagkanamong mga lain o sa mga adlaw sa among kinabuhi. Salamat usab Ginoo sa mga grasyang imong gihatag kanamo sa matag adlaw. Giyahi kami kanunay Ginoo, tultuli kami kanunay Ginoo aron kamay mahisubay sa tulid nga dalan sa kinabuhi. Kini among gipangayo sa ngalan ni Kristo na among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa nagdumala ni ning atong istasyon, ang ato ang station manager, si Atty. Ulysses Salabaw, sa atong assistant manager, si Ma'am Rosemary Wolfa, sa atong technical head, ang akong kuya, wala lang si Engineer Wolfie Furio. Huwag sa itong abutan ng technician, Kevin Williams Bardin. Una ang itong pagyukbo, pagpasalamat sa kanunay sa ato ang amahan sa itong syudad sa Panabo, ang atong walay kaparihas ni Mayor, ang atong Mayor nga kanunay gatanaw sa kayuhan sa kadaghanan, Mayor Jose Joe Relampagos. Ingaman sa atong Vice Mayor, ang atong supportive pod na Vice Mayor, Engineer Franklin Henteles. Sa atong mga konsyales, ang atong number one counselor, ang akong boss pod na isa, Boss GM Relampagos. Ang atong batanon o ambungan na konsyales. Ang dili guwapo kuno pero uso ng atong krusyal ng akong pagumangkon, Kunsyal Umar Ranain. Ang isa na to kakuyang atong kunsyal, Lulu. Pag atong mistira, Kunsyal M.M. Blase. Pagkuman sa atong isa pa kakunsyal, Kunsyal. Inguman sa itong mga sa atong mga kaubanan sa

ko din pag great day nyo dito sa Dubai, sa akong mga anak dito, sila ni Rinan Kadayuna. Mayong hapon sa inyo dinanan, wansi mo mga kaubanan, amping mo kanunay din na sa Dubai. Natunta na mo kanunay sa maayong panglawas. Ingman si sa pagkanako ka anak, si Rili Kadayuna kay Guy-Guy. Kumusta mo tanan din na Guy, sa imong pamilya, sa imong kapikas sa kinabi, kay Nining, no? Magandang hapon si Janing. Kumusta na kay Jan? Sana nasa malusog kayo palagi ng pangangatawan kasama ng dalawa kong apo, si Saki at saka si Plongplong. Ingat kayo dyan palagi sa Dubai. Ingon man dito sa Japan, kay Rosil Nuda. Magandang hapon di dyan sa iyo. Sel, kumusta na kay Jan? Kasama ng anak mo dyan, yung apo ko at saka sa asawa mo. Ingat din kayo dyan sa Japan. Ngayon sa Hong Kong, may hapon sa inyo din, ilan yung payabin yun, may hapon sa inyo din, Han. Ngayon sa inyo mga kobana din karon kung kisa man ay naadya, no? Sila si Missy Kihor, ang mabuutan sa nga kauban, no? Ang mga, kung saan malauban ng mga kaubanan. Gusto mo niya siguro, lingaw mo kayo karon din, no? Din sa Hong Kong, hinautunta, nga enjoy mo din, no? Niya magpasalamat pod ka sa kanunay nga nakabaton kag amo nga maayo na sa imo, ha. Ug sa imo pang mga uban diha nga mga kaubanan, sa inyong tanan din, ha, sila si Olive din, ha. Kumusta namong tanan, amping mo kanunay din na sa Hong Kong? Hinumdumi ninyo kanunay kung kinsa ang naglaom sa inyong kanunay din sa inyong gigikanan din sa ato ang nasod Pilipinas. Ingaman sa Dabaw, sila ni Regine Yap, no? Maing gahapon sa inyo din na. Jean, kumusta na mo diyan tanan? Ilahan ni Richmond, ilan ni Rap-Rap din na sa Matthew, ilan ni Biniligis, maayong hapon sa inyong tanan, ingaman ni Nikki, ni Angelica, sa inyong tanan din na, kumusta na mo? Dugay-dugay, nag-ikola makakita sa inyo, hinatunta pa pila kadlaw, magkita-kita ta. Ingaman po dito sa Tris Marias ni Paino dito sa Luzon, ilan ni Kalay, kay Kiana, kay Krisya, ingat kayo palagi dyan sa Luzon. Ilan ni Nining, no? Ilan ni Pililim Labanan, no? Sa baba. Musta na mo di habing, nakalakaw na ba si Cham Cham? Kaya marag nakalimot ko, gahapon ba to o karon siya ni balik sa Dubai? O sa iyahang husband, kay Mr. Ilaw. Ingoman ilan ni John Lee, no, diya sa Dabaw. Mayung hapon sa inyong ikang ayin din na sa Dabaw. Mayung hapon sa inyong tanan. Diya ingoman ilan ni Helen, huwag ni Dudong Bernido, ilan ni Cyrus, uban siyang pamilya. Mayung hapon sa inyo din na tanan. Ilahan ni Gary, ilan ni Marty. Yan sa Dabaw, ingoman dito kay Arlene sa Mabini. Mayung hapon sa inyong tanan din na. Huwag mga Lim sa San Isidro. Mga undoy dito sa San Isidro, dito sa Bakong. May hapon sa inyong tanan. Kumusta na mo? Diri sa ato ang Barangay San Vicente, ang akong mga kaubanan nga walay paglubab, mga kaubanan akong adunay prinsipyo, una gyud ang ako ang kauban nga walay paglubad. Kunsyal Ercilita Ising Apat. Usbon ako sa makadaghan sing daghang kayong salamat sa imong kaayo. Inuman kay Marirut Ortiyo sa adnong senior citizen president. Amping mo kanunay. Ingon man kay unsa ni kay Dato William Bansaling atong IP man. Maing hapon din alyang salamat sa imong maayong pagdala sa atong mga tribo. Sa atong mga grupo, no? Ilan ni Junar Palugo. Ingman ilan ni Apat. Sa inyong porpulido. Ilan yung inyong bigyan. Sa inyong dinaning. Yung man sa inyong porpulido din na nga si Marisa Tikong, no? Maing hapon sa inyong tanan. Ilan ni Mingo di ay. Ilan ni Mayot na maing hapon sa inyong dinaning. Labi na kao ang inyong vlogger na to nga si Apilyado. Sa ilahan ni Kuan, ilahan ni Jo Misulit.
hapon sa inyo. Ilan ni Jerwin Pugoy. Kaing hapon sa inyong tanan, ilahan ni Rose Ibanez. No, hinatunta, okay ramo sa kanunay.

Sa ato mga kauban na dahil sa Aguilano, labi na nga ato ang doktor ng MAFA, ang ato ang buutan ng champion ng doktor, Dr. Irani Pangilinan. May hapon sa imo din na kuya. Salamat sa kanunay kuya sa imong kaayo. Sa atong city administrator, kay Sir Pedrito Misolis, mayong hapon sa imo din na Sir Pedrito Misolis. Taghan po kayong salamat sa kanunay ni mo Sir, champion ka sa imong kabuutan. Sa akong amigo, ang kanhin na ito nagdumala sa team nyo, ang akong kuya, Kuya Alvin Ibanez. Kumusta ka na kuya? Sa atong GSO, ang ato pong walay lubad nga atong head no sa GSO, Engineer Randil Panayangan. May hapon sa imong engineer, sa mga kadaghan ako, gibalik-balik, gibalik-daghan kayong salamat sa imong kabuutan. Naman sa imong mga ginsakupan, sila si Engineer Kuamag, sila si Attorney Pisanya. Sa atong tanan ninyo mga ginsakupan ninyo, ng mga staff ninyo sa opisina, sa atong mga backhoe operator, mga drag. Si Jun Miljon Milindres. Sa atong backhoe operator, nga si Risto Muhammad, ilahan ni Ronilo Badana, ilan ni Jojo La Puente, ilan ni Along, ilahan ni kinsa paning uban din na sa inyong tanan. O nga itong mga grader operator, sila si Kaputi, sila si Maligro, si Bitang. Sa inyo din ang tanang, sa itong mga mekaniko. Yeah. Mayong hapon sa inyong tanang. Nabinagyod sa akong boss, na kanunay po din taon, mo yung mga magsalo sa itong pag-abaga sa itong mga ginahangyo. Ulaylain ang atong executive secretary for Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan. Daghan kayong salamat sa kanunay, ma'am. Daghan kayong salamat sa imo. Inguman sa kapikas atong mayor, si Ma'am Josephine Hintilis Rilampagos. Daghan po kayong salamat sa imo. Madam, unsa ni IPN, daghan kayong salamat sa imo pong kabuutan. Sa atong board member, si Attorney Jigs Rilampagos, maayong hapon sa imo, engineer, sa imo attorney. Salamat po kayo, attorney, sa imong kaayo. Inguman sa ato ang municipal councilor sa Municipality of Carmen, si Consial Bumbor Rilampagos. Patanan mga staff ni Ma'am Juan din anos, mayo na lang hapon sa inyong tanan, ug dagha kayong salamat sa inyong kaayo, sa inyong maayong pag-abi-abi sa mga dumudoong din sa opisina sa ato ang Executive Secretary for Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan. Sa uban pa natong grupo, no? Sa uban pa natong mga grupo din sa atong Barangay San Vicente. Yung ilan ni Gingging Kayaw, may hapon sa inyo dinaging. Ilan ni Agnes Sulapas, may hapon sa inyo. Ilan ni Lalang Aliko, isa pa ning uban na itong mga kaubanan, o sa di na ako ma-memorize. Basta sa inyong dangtaran, amping mo kanunay. Ako din ikondolins no, na itong mga kahigalaan no, nga ni Panaw na nining ato ang kalibutan no. Na sila karon diri atong i-condolence ang mga pamilya sa atong mga kahigalaan ingon sa Manila ni Evangeline Manggilimutan dina sa Puruk Jis, Barangay San Vicente. Condolence sa pamilya ni Evangeline Manggilimutan, ang iyang haya anaa karon sa ihang panimalay. Og kang kuan pod, condolence pod kay Gudinya Tanso dina sa Puruk Utso dinhi sa atong Barangay San Vicente. Kundulin sa inyong pamilya ni Gudina Gudinya Tanso. Si Rocky Murillos po, kundulin sa pamilya ni Rocky Murillos Senior. Yan sa Purok 20, Barangay San Vicente. Kundulin sa inyong tanan hinaw tunta ang mamaayong inyong pagpanaw. Ngumanday sa at ang lawas sa ato ang anak sa ako ang niludhano, anak nila ni Sodo Rinconada o kay Jiang Jiang,
na si Briggs no nga gihatod na sa ganina si ang lubnganan padayon sa imong panaw dong Briggs Rinconada. Sa mga pamilyang Rinconada ug mga bangkil, kundulin sinyo. Dina diay sa opisina nato sa unsa ni sa ato ang sindo ila ni Engineer Felix Sinahon. Mayang hapon sa inyo Engineer Felix Sinahon. Sa uban pa natong mga kahigalaan din na Treasurer's Office ang tanan natong mga kahigalaan ug dito sa CMDO ila ni Kuya Iblamo no. Mayang hapon sa inyo diyan tanan.

sa basahon kaniya sa atong screen, no, kay murag nagkadaghana di na po nato ni maapsano na niya din ni karon si GC Tolicio nagtanaw sa atong programa. Dagan salamat ti mo Jess, saludo jud ko ni mo Jess, ano ako jud ka kanunay present kita kanunay sa ato ang programa. Dagan kay salamat ti mo Jess, amping diha kanunay. Ingoman kang gingging bangkil rin ko nada kaya urso is watching na siya. Salamat kini mo ging matinud-anon po kay na doon ang prinsipyo din ato ang karaan na natong grupo ang ato ang leader, no? Si Gingging Bangkil Rinconada Kayao. Payabin yun o is watching dito sa Hong Kong. Salamat po dahan sa inyong pagtanaw sa atong programa. Gingo na nako, amping mo diha kanunay, enjoy lang mo. Kay panahon ron sa inyo hang pag-relax, no? Kaning adlaw nga Domingo. Daghang kaing salamat ninyo din na sa inyong pagtanaw sa atong programa. Ging bangkir rin ko na nakayaw, matod pa niya, good PM kung Rudy Kadayo na, thank you, kaayo. Daghan po kaing salamat ninyo, ging basta ka mo, walay paglubad. Maying hapon sa inyo, sige na nako, amping kanunay, ging kayaw. Agmisulapas uso iswatsing ang ato pong kaubanan nga walay paglubad, no? Ang matinud-anon po natong grupo. Mayong hapon na lang sa Imones. Mayong hapon. Matutan ni Agmisulapas, mayong hapon, Kuya. God bless you always. Salamat kay Imones. Salamat kay sa pamilya ni Agnes, no, Sulapas. Yung naman siyang husband kay Dudong. Musta na lang mong tadi na amping mo po po kanunay. Hinautunta nga naamo po mo kanunay sa maayong pangdawas. Rinaldo Agurdio, yung atong amigo, no, aktibo ro ba kayo ng atong amigo? Kauban ni sila kanunay, ni Ditlit, no? Ito pa niya, Dream, ayong hapon ka. May hapon po din mo, boss. Rinaldo, amping po kanunay, boss. Salamat kayo sa imong kakugi.

GC Tulisio matod kaniyama ayong hapon kaprudi naminaw mi diri sa puro 4 Salvacion Panabo City. Yes, always good mo. Salamat kayo sa inyo sa kanon ni Jess. Daghang kayong salamat. Kumusta na lang mong tanan din na hinatunta nung ikakamulingaw po mo nining adlaw nga Domingo. Sa kanunay unta at taga anunta kamo kanunay sa maayong panglawas. Daghang kayong salamat ninyo, GC Tulisio. Pab Sarato Dilmar is watching. Uy, ang akong silingan, ang kumbutan ng silingan. No, matod pa niya, dirima ayong hapon, diya kap. Yes, may hapon sa inyo, Bab. Daghang kayong salamat, Bab, no, sa inyong pong pag-uban sa itong programa, sa inyong pag-suporta diri ka na to. Daghang kayong salamat ni Pab Sarato Dilmar. Uban silang cute nga anak din, ano? May hapon sa inyo din, ha, Bab.

Libor Tabilo also is watching. O yung atong amigo, maing hapon di mo di ami. Kumusta na mo di na inatunta? Okay rin mo di na sa kanunay ni. Sige lang mi, kung napakyas man tatong ni Agi, no? Katong inyong yang niyo sa ito, ang sa mga na-disgrasya mga kita mi. No, na nga, mura kong nalangan, karoon na lang kumurag na kaya, abiklihok na ko, no? Ako ganyan, napasalamat ko ganyan di ay sa atong labaw na makagagahom, sa iya kanunay paghatag, pagka na kong gigayon ng kalibutan, kay delikado gitong nadangatan ako, no? Pagka-disgrasya na ko. Unang salamat, Ginoo, ngayon mo pang isumpayan ang akong kinabuhi. Dagdag kayong salamat. Richie Bulusa is watching. Matod pa niya di si Richie Bulusa. Mayong hapon ka, Prudy. Yes, mayong hapon po sa imo din na, Che. Ang atong buutan nga konsyal sa dia sa barangay Southern Davao. Ang atong mga kaubanda din na ilang man ilan ni Marmohada din na, no? Mayong hapon sa inyo. Ilan ni Gagang din na, Sairi. Mayong hapon sa inyo din na. Ingon man kay Iben. Kakot siya lang ibin, no? Dati na itong mga ex-councilor dati din na. Mayong hapon sa inyo, unta-unta, okay na pagmudihang tanan. Istila dumahir ka doon na also is watching ang ako mga parinti. Salamat inyo dahil salamat inyo sa inyong pag-support. Dedikanunay sa atong programa.

June Espiritu is watching. Uy, ang akong amigo, dugay-dugay na kuha kita, nani. Kumusta ka na, John? Muraga. Hapit na po siguro, John. Ang kita mo na. Buong-buo na po kunin mo, John. Maghapit na gan. Butang ka na akong amigo, si June Espiritu. Dimortabilo, matutanyama ayong hapon, nung Rudy Kadayuna. Happy Sunday. God bless. And pa-shout out ko kay Mama Min o kay Imi Junior. O shout out do kay Imi o kay sa kay Mama ni Umi, no? Kay Limor Tabilo. Matod pa ni Agnes Sulapas nga tong kauban nga walay paglubad nga dunay baruganan. Amping pod sa kanunay, kuya. Yes, daghan kayong salamat ninyo. Yes, daghan kayong salamat. Agnes Sulapas. Yuyong Gibaw is watching. Ang atong kauban kanis sa harana, no? May kinigtingog si Yuyong Gibaw. Kumusta ka na, Yung? Kumusta ka na? Munang tataon nung itutawala magkita, no? Kay Yuyong Gibaw. Salamat kayo, Yung, si mo pong suporta diri sa atong programa. Na sa ni Bibi Jane Cahis is watching also. Salamat po sa imo, be. Dagang kayong salamat kay Bibi Jane Cahis. Kinatunta, be, nga okay ka radiha sa kanunay. Matupan niyo yung Gibaw. Sir, shout out and good afternoon. Minaw Kudiri, Barangay Grido. O sa tanan, taga Barangay Grido din na. Mayroon ko yung tanan. Labi na sa atong amigo. O magkataon si Wuwong, manawag ko niya makipakantahon dito kong utro. O sa atong kauban. Ingon man ni Abby. Mayong hapon sa inyo din. Happy Sunday. Si Bibi Jean Cahis, matod pa niya. Maayong hapon ka Prudy. God bless. Yes, ingon man sa inyo, B, no, kay Bibi Cahis, no. God bless po sa inyo. Amping pod mo kanunay, natunta na mo kanunay sa maayong panglawas.

Ruth Ortigosa is watching ang atong chairman, ang atong proc leader naman, ang atong presidente sa senior citizen. Ang kugihan kay natong presidente sa atong senior citizen, o maamatod pa niya, Dre. Mayong hapon, Rudy Kadayuna. Rudy Kap Ingo Kadayuna. Salamat po. God bless. Yes, ingon man sa imo mare champion di kasi kanunay mare di gyud kamo mawala sa kuha kamong mga matinud-an ng tantong kaubanan, dili kina mawala sa akong panghunahuna. Daghang kaayong salamat sa kanunay mare. Almadador Anyura matutan niya. Good afternoon, Kuya Kap. Yes, good afternoon po sa imo din na Aldo. Salamat kayo diri sa to ano. Ini mga anyura, mga pididong mga anyura diri, mga karaan, mga lumulupyo din sa ato ang barangay San Vicente. Usbunan ko kay Almadador Anyura, dagang kaing salamat ni Moal sa imong suporta sa atong programa. Marli Baha Pamisa, ang atong kauban sa barangay appears, no? Aktibo po kaining ato ang kauban sa barangay, coordinator of barangay appears. Matupin na din, maayong hapon pare. Yes, maing hapon po sa imo din na Marie. Salamat po sa imo karon ng pag-join sa atong programa. Kumusta na lang diya sa imong barangay? Sa barangay New Visayas, uban sa ito mong kaubad din na kay Margate, no? Hinatunta o kirmo din na po sa kanunay. Ang ato ang mga obligasyon, labi na kanyang mga mawala na ning kalibutan, ayigod ninyo kalimti pag-report dito sa ato ang Executive Secretary for Ma'am Joan Rilampagos Kapuyan.

Bikbik Estandarte is watching also. Ang igsoon sa akong dayon, no? Igsoon ni Bibing, no? Ni Andrisa, no? Mayong gabi is amang hapon sa inyo dinabik. Musta na ka din na, uban siya kay Joy, no? Hinatunta, okay, rapod mo din na. May na siguro kaya niya itong kahintag din na, Bikbik Estandarte. Roger Quintana, matupad rin sa akong kuya, Roger Quintana, ang kauban na to sa Agila. Matupad rin eh, Kuya Cap. Masa ni Ninaw. Maayong hapon diha. Yes, maayong hapon kay Kuya Roger Quintana, no? Kumusta kuya, asa mamulong napita karon? Basig na amo din sa maayuhon, no? Basig na amo din sa food syndrome karon. Kay kung makalugar ko niya, kuya, marunong mahapit siya ko din na. Salamat kayo sa akong kuya Roger Quintana. Abilina Gutierrez Lungay, ang akong classmate, nga wala pa'y paglubad, no? Ang akong madagdaog sa nang akong iskwatan o bangong papil. Si classmate, minsan una din sa atong barangay San Vicente. Pero buutan kanya ang akong classmate, si Abilina Gutierrez Lungay. May hapon si Muling, dagan po kayong salamat po si imong suporta diri ka na to. Abilina Gutierrez. Rina Dicina is watching ang atong kauban sa grupo, no? Ang atong karaan ng mga leader. Si Rina Dicina, may hapon sa imo din, Agri. Salamat po kayo sa tanong na Agri sa imong support diri ko na ito, no? O sa atong grupo. Saludo ko ni Mawadyo kay Paglubad. Susama rapot ka na ko noong gitagaan paghihapog extinction laing dugtong sa kinabuhi. Ining kalibutan, aron siguro pa napay katuyuan ng atong labaw na makagahom para ka na ito, no? Nang salamat, tanunay sa atong labaw makagahom sa paghatag, upod, ug manang sumpay pa. Lain pang mga panahon sa atong kinabuhi.

Bili na ko siya lungay matupadema ayong hapon ni Murod, always watching your program. Be happy always. Ah, malipay man doon kuling, labi na makakita ko ninyo nga namo ni Kuminto mo dali sa atong programa. Lipay kayo ko kanaling or kuplito ng atong adlaw ng atong mga karaan, mga amigo. Kay murag nagkatigulang na rabat at pipila na lang siguro taling nahabilin nining atong nining kalibutan. Munang salamat sa kanunay ling sa inyo pong pagpaminaw kanunay sa atong programa. Abilina Gutierrez Lungay. Rosel Bapilar also is watching, no? Salamat sa to ang grupo kay Rosel Bapilar, no? Matod pa niya diri, maayong hapon, Kuya Rudy Kadayona. Yes, maayong hapon po sa imo dinaros. Kumusta ka na? Kumusta na mo? Siguro nindot ng gihapon, no? Kumusta nang ato ang kinabuhi, ang atong kahimtang dinainat unta nga naamo kanunay sa maayo pong kahimtang. Sa ato ang iske, no? Si Rosel Bapilar. Pan Rosel Bapilar, maayong hapon, Kuya Rudy Kadayona. Salamat kayo ni Moros. Daghan kayong salamat.

si Sakit Rocky also is watching. Salamat ni mo, Jeff. Dagang kaing salamat ni mo. Ato na yung panagisgutan, no? Atong panagisgutan itong mga meeting sa ningagin, no? Nga dito sa Company Malay. Una ang nag-meeting dito, ang atong mga pedicabers, ang mga tuda na ito dito, no? Na-add dito sa atong panimalay, no? Nga kanunay sila ilang mga monthly meeting na ka-schedule gina dito. Una ang ato ang mga unity tuda na dito magmalampuson ang ilang meeting. Uban sa ilang mga opisyalis, sabi na siya ilang presidente nga si Dan Kasumpo. Salamat ka ini mo, press, sa imo pong maayong pagdumala sa imuhang mga ginsakupan. Uban sa imong mga opisyalis, sabi na karon nga nag-ilik na po mo o ginyohang mga board of directors kay tungod lagi kay ning resign na siya sa ni si board of directors paring, no, tungod sa ihang trabaho. Salamat kayo sa inyong walang puson ngay pag-meeting ninyo, no. Ug sa kwan po, kaganiha. Isunod po karong adlaw ang Sintro Tuda. Sige lang kay itong inyong gihang nyo sa to, ano, atong duulon ng atong executive secretary for ato siyang hangyon. Parte niya ng inyong katuyuan. Basin, ugma po, kung tagaan tagigayon sa atong kahitasan, kaadto ta siyang opisina ato aron siyang mahangyo, no. Huwag ko mo sa paghangyo. Kinasayod ko ang atong executive secretary ko, dali ra kayo hangyoon na si Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan. Uli na sa gym also is watching. Matupan niya si Tata in town ni si Tata Mijias. Matupan niya uli dyan sa him. Mayong hapon, Kuya. Shout out, Purok 25. Yes, sa tanan taga Purok 25, kumusta namang tanan din na, no? Sinsya na sa mo diha kaya murag na lit-lit good ang akong pag-asikaso ng inyong kalsada. Kaya nahibalo na mo sa atong nahitabo sa katong nabanggaan ta, no? O gani sa giingon na ako. Salamat kay ko katong mga nag-message sa ako. Mga nindot kay mga message. Daghang kayong salamat sa inyong tanan o sa inyong mga prayer. Dili ko gina makalimtan. Daghang salamat inyo. Paningkamuton ako. Kanang atong commitments tinapagte sa inyong kalsada ato ginang mahimo. Kaya tanang inyong stage. Murag hapit na gina, no? Duldoon na lang ang katinuuran ana, no, kay atong ang atong mayor nagang isip gyud pud ana kay siya gyud gusto nga ayuho ng atong stage. Uno pa salamat kita sa kanunay nga atong mayor, ang atong mayor dili gyud mapasagaron. Kanunay nagunahuna kung unsay iyang mahatag na kayuhan sa iyang ginsakupan din sa tibuok sudad sa Panabo. Guna ni gyud diri sa atong barangay San Vicente. Daghang kaayong salamat sa atong mayor, Mayor Jose Joe Rilampagos. Mariana Kasada also is watching. Salamat po ni Marian. Daghang kay salamat. Anak ni sa ako ang parinti, mga kasino Kasada, no? May hapon sa inyo diha ka Ariana Kasada. Salamat sa imo pang pag-uban sa atong programa.

Gapon po doy no, sa isa ka meeting nato dito kagahapon. Naitabo tong sa atong mga bao-bao no group, bao-bao group sa nang kalendain nga mga sini lain-lain nga mga tuda. Na ito dapko na pati uban dito kagahapon nga pasalamat tagdako nga atong gitong nasiter dang ilang problema. Inout no, salamat sa inyong mga membro, sa inyong mga opisyalis nga inyong nasabdan ang atong istorya sa inyo. Kay dili na ta muadto kay Mayor Ugma, ako na lay muadto sa iya kay nasiter na to kagahapon ang atong ang inyong mga problema. Inatunta mo ng ginahangyo na ko nga kamo magsinabtanay kanunay kay kang inyong grupo kung dili magkasinabo tola gi maayong kalambuan na no? Dili ginamuasinso ang inyong grupo. Nagko nga unta nasabtan ninyo no inyong masunod katong atong mga gihangyo sa inyo nga kumplituhon ninyo ang inyong mga opisyalis aron dili na magyud mo magkagubot, magbaton gud mo og kanang treasurer, kumplituhon niyo gikan sa vice president, treasurer, secretary, board of director, maingan ana inyong kumplituhon na maski unsa pa man ang uban diyan basta magkumplito. Tapos ang inyong kwarta kay maoro magini kasagaran malalisan no. Munang inyo ginang inyo ginang tarungon nga unta nga maghibo mo mag-deposit mo sa bangko ang inyong kwarta. Aron matag meeting mo na inyong i-report, ihatag mo i-report na sa ato ang treasurer. Nga mo ni atong pundo aron nga ang mga tao walay pagduda. Kay kung magkasinabot mong tanan magtinabangay anaa gyud ang kalambuan sa inyong grupo. Kabase nung ipaabot pa nato ng mayor magkagubot-gubot mo basin nung sa taon nung sa muka na tumayo maingon na bahala na lang mo ang inyong prangkisa di na lang ko na magtagad-tagad may gani kay na nagkasinabot mo pagbalik kagapo mo nang inunako sa inyong tanano sa inyong mga opisyalis at mga mimbro tagdan kayong salamat sa kay nagsinabtanay ragod mo dili na ta mo abot pa dito kang mayor ug maapuhon isbunako sa inyong grupo sa bao-bao no. Dagdang kayong salamat ninyo di hantanan. Ato pong pasalamatan ng ato ang Vice President sa itong federasyon, si Irwin Lakang nga naapo siya kagahapon nga natabang yun po siya o pagpasabot no? Sa mga membro. Kaya maroon mahapsay ang inyong grupo tanan. O kagahapon inubanan sa ato ang chairman sa Board of Directors nga sila si Tan Kasumpo. Dagdang kayong salamat. Jerusalina Duty is watching. Uy, may hapon si Moros. Daghang kaing salamat po ni mong pag-uban sa itong programa. Ariel Baltonado, Mamada also is watching. Salamat po ni mo, Ariel. Salamat kay ni mo. Inutunta, okay po kadiha sa kanunay. Ariel Baltonado, Mamada. Grina Disina, matupan niya may hapon. Shout out, naku, Puro 4. Yes, sa inyong tanan, taga Puro 4 diha. Maying hapon sa inyong tanan. Ako din amigo din na kay Boy Magalyon. Maying hapon sa inyo na boy. Sila ni Juby Ruhas din na. Ilan ni atong PNP din na si Ray Lara. Maying hapon sa inyo. Ha. Ang mga Magalyon family din na. Ilan ni Silio Ruho o ilan ni Silia. No? Ruho ay ang asawa. O kay ilan ni Ma'am Gadyusa sa inyo din na. Maying hapon sa inyong tanan. Si Ariel Baltonado Mamada, matutan niya dari, maayong hapon kap, timbaya nako Sergeant Ruilan, Sergeant Quintana, o Sergeant Tamamio. Salamat and God bless as always. Nagtanaw mi dari sa samtang nag-duty. Uy! Salamat po ninyo no, salamat sa inyong pagtanaw sa to. Hinatunta nga giyahan mo sa kanunay din na. Ilikay mo kanunay sa kadaot din na sa inyong trabaho. Dagang kayong salamat nyo din ni Ariel Baltonato Mamada. Ili Labadan Abadjes Jr. o si Swatsing, always ning atong amigo si Ili Labadan Abadjes. Wala ginipaglubad. Dagang kayong salamat din muli, Labadan Abadjes.
Ako dahil isingit nyo, atong pahinamundum ka nun na sa atong mga grupo, labi na gining sa atong tuda, maskin unsa nga organisasyon o grupo, community, nga dapat yun, kung adun na gani mga problema ng ginagmay, dili ninyo paabot ang pagmudako, aron mahimo ng walay inungdan. Inyo dahil isitled ang mga naay mga problema. Ayaw ninyo idugaya, ayaw ninyo palalaa. Inyo dahil nga sila sa hon, aron mahuman ang problema. Kay parehas kagahapon, halos na magsininghagay na. Dugay manggiaway na. Wala man ay ayaw in town. Kinahanglan manggod. Kung mahitabo na, mahimong gubot na. Basi mo ingon na lang si Mayor, wala na lang prangkisa aron samok mang kayo mo. Muna dagang kayong salamat, no, kay nagiyahan good mo. Gidanagan good ang inyohang pangunahuna. Muna nahimong peaceful ang mga puso ng inyong maong meeting. Muna dagang salamat sa grupo sa Baobao. Today ang mga patong party dito sa Pilgon. At pa sa atong mayor ganyan nagutana ganyan sa ako kung kumusta na to dito yung kuhapit na. Hapit na to na pagsugdan og siminto. Dito pa rin kamuto na to nga atong si Kaso Dayon kay Arma Kabalhin na putaglaeng puro ng katong gi unsa nagikumitahan na sa ato ang mayor nga iyang pong pantarungan o simintoho ng maong mga basketbolan. Nga pag yung additional mayor nga gihangyo sa ato noon, nga ato na po dito. Nga dito sa Purok Bain City, mayor, luoy po kayong ilahang lugar. Kaya kibalo ko nga ipasunod ni Mogikan Dries Pilgon, kadtumang, kung saan eh, ang Panyales Subdivision. Muna siguro ko, magkahuman na to sa Panyales Subdivision, it is ang 20 city or ang 24. Kaya maupo na eh. Kinahanglan di po na siya nga masiminto mayor kay luoy po kayong ilahang mga basketbolan. Kaya mo kasi at the same time may himo nilang plaza. Unang malingaw ang atong kabataan unang dili na may salaag sa ilahang kinabuhi. Di na sila makahimog, dili maayo. No? Unang ato silang tabangan at suporta na sayod ko mayor kung maugin na imong puntirya ang paghatag o kaayuhan sa mga kabataan o narano dili sila mahisalaag. Nang sige yun na ako sa makadaghan, magpasalamat sa kanunay na kabatuntag mayor susama sa atong mayor Jose Joe Relampagos na kanunay na kunahaw na o nagtanaw para sa kaayuhan sa atong katawahan ining syudad sa Panabo, labi na sa atong mga kabataan unan. Una ko, diya nila kanyang mga nag-duty, no? Nakaubalan nila ni Ariel Baltonado Mamada. Salamat kayo sa inyohang pagtanaw sa atong live o pag-uban sa atong programa. Dagang kayong salamat ninyo. Amping mo diya kanunay.

Andito dahil sa ano, Puruk 21, diri sa Barangay San Vicente, nga na-postpone tong ato ang untang plano nga mag-unsa mo, mag-publishing mo sa inyo ang atong plaza, sa inyong plaza din ano, nga atong nahimo, no? Ipahimo sa atong mayor. Kay pag-istorya na ko kay mayor, siya nga naniingon siya nga siya ka na lang mag-publishing pre, kay isahon lang nighuman sa ilang stage. Muna magpasalamat po ta kayong taon ng nagamot yun ang atong mayor nga mahbuhatan mo ta ng mga stage kanang ipabutangan na natong mga basketbolan ng atong ipangsiminto. Kaya ng inyohang mga board din ha, nindot na yun mga 5 years na ang inyohang mga board. Didi na yun mag maluoy-luoy mo tanawon nga sa inyong basketbolan nga pwede nga dili yun kaayo maayo. Karon nindot na yun ang inyong basketbolan. Kanang 21 o kanang Puruk 25 din sa barangay San Vicente. Nasayad ko kung unsa kadako ang inyong kalipay. Unang pasalamat mo kanunay sa atong mayor, Husidyo Rilampagos. Moon, anbing ko, matupin niya di shoutout cap. Yes! Salamat ni mo, Moon. Sakang kisalamat ni mo, kumusta na ka din na? Siguro kung nag-unsa magkakaroon, hinatunta nga lingaw ka din na, no? Si kay Moon,

niya sa Fortress si Baghdad, no? Kaya nga nang sa una at kumitahan maginag. Kumit man si Mayor na sa tuwa nga buhatan na gym ang inyong lugar. Sige lang, hulat-hulat lang mo kay dagan kay intaw diya si Kaso nga itong Mayor. Alam mo kabalaka, mahitabo lagi ng mahimong covered court anong Fortress niya sa Barangay San Vicente. Kaya mayo maginag mauna na tughimo ng maong covered court din na sa Proctrice. Kaya mamuna yung himong sintro din na sa Baghdad sa upat kapurok, Nuybe, Trice, 21-25. Kaya simba ko kung adunay kalamidad, kadili man ato matagna ang panahon, adunay mabakwitan ang ato ang mga katawhan. Dili na mo ato paglayo. Munang importante nga atong unahon ang paghimo na ng maong gym, no? Aron si ingon ana mahatagan na o kanang kalingawan o kanang ma kung sa mga pidangatan sa mga kalamidad ana natin kadulungan atong mga katawhan. Josephine Espina is watching, pamina na ko ni asa ni ni musta naman kahan ni siya pwede na magkinaabot na bakan. Musta naman taong kalong matupan niya rin maayong udto manoy si Josephine Espina. Mayong untupod ni mo. Kumusta naman ka siguro na anak ka diahil, nakauli naman ka, wag mandyog ka mo pahibalo, her, kung nakauli ka, eh. Sige, diyo ko ginam-hinam ni mo, her. Kito nagtabaho ko sa kalsada din na sa puro 4, kita na ko inyong balay. Nindot kayo inyong hampa ni malay. Matunta ni Josephine Espina, si Hill ni Mano, yes, nakahibalo ko, mga bitawang kagwapo si imong balay ditong akong tanaw dito yung sila muli ay na daw ka pero baski nakauli na ka wadyo yung taong ka nanawag Hale, no? Wala yung tinanwaya ko makikita ni mo ba? Sinsa na dito ka atangan kita ka wag ka uli ka ay matod pa niya dali na Hale Espina wala pa manoy magkita tapuhon uy salamat salamat kayo ni mo Hale amping ka no na Hale labi na si imo pagbuhay pohon yung uli ni mo dali kinindot kayo imong bala Hale ibog kayo ko ba? Nya wala ra ba daw tao Hil. Masigwakwak na yung puyo na na Hil. Ako yung mong balay ulit tao. Roger Cano is watching. Ay si Roger, maing hapon ni mo Jer. Maing hapon ni mo din na. Ang natong tao, kirapog ka din na Jer, no? Amping pagkanonay kay Roger Canoy. Matod pa ni Josephine Espina, no? Kay Hill, no? Maot ang kalsada, manong yago. Mao pagisto ng atong mayo dito kami, gabasin masiminto pa ng maong kalsada diya. At ulas ang isitled ng naida kong building din na, kung na nagdigosyo din na kay pitindakuan ng iyang kwan niya, gitambakan, rabag maayo, nahabog na, niya na naubusan ng kalsada ninyo. Muna pagitaan ta nagmaagi pohon. Mon bitan na gitanaw na ginaintawon dito. Inspeksyon ang maong lugar. Nitabangan na kadto mangita tag pamaaging atong maayo ng inyong ang kalsada din na. Ay lagabala kahil. Atong paningkamuton nga nate mahimong alibyo na ng inyong ang kalsada. Yaday sa Purok City do, maing hapon sa inyong tanan din na no, sa mga Carralos family. Sa inyong tanan din na, mga Guris family di ay, maing hapon sa inyo din ang tanan. Mga bakalso din na, o iba ginang mga palso din na, ilan ni Kiding day din na, maing hapon sa inyo din. Maing hapon din na, o ilan ni Lalang day Aliko, maing hapon sa inyo din na lang. Ilan ni Mila Lumba Gonzales, no din na sa Gonzales Lumba, nabaliktad na. Din na sa Fortress. Maying hapon si Momel, kumusta ka na? Ilan ni Jocelyn Ligados Husol, maying hapon sa inyo. Husol Ligados, nangabali naman eh. Husol Ligados, kumusta ka na din sa L1 kasi imong husband, amping mo kanunay. Rene Perez, matupad niya maying hapon gaw, padayon sa imo pangandoy para sa atong katawhan. Ay salamat kay sa akong igagaw si Rene Perez. Saka kisalamat mo gaw, natunta gaw bilang anghil ka. Taga kay salamat sa akong mga parinti, mga Perez din na sa Purok
dusi nung nagin ang silalos diyan ng tapok tanan. Kay John Ortiga, dahil sa itong amigo diyan may hapon si mo John, dinasa purok dusi. Ngayon man lang ni Anas Misulis, mga Mangko family din na. Mga Mangko family, Rubio family, Bagaslaw family din na. Uga Rishunabi family. Dilis Paragosa, matupas salamat daan sir o yun know, matay no, napagkoy utang anim, napagkoy ibuunon anim dito. Susino, selo aladyo ko doon. Sige lang, paningkamuton ko na nga ako, ginang mahimo na yung maskin nahinay lang. Dinasa puro ka 18. Ano? Sige lang pohon, Ma'am Dili Isparagosa. Josephine Espina, matupin dagang kaing salamat, Manoy. Manoy Rudy, support yun minimo. Bisan unsa imong daganan mag amping sa kanunay, Manoy. Uy, dagang kayong salamat, Hil. Salamat kayo sa imong maayong mensahe, no? Dagang kayong salamat kay Hil, no? Dagang kayong salamat, imong tanda, Hil. Amping pag kanunay, Hil.

Katong mga kapitanis, no, may hangin yung tanong. At mga nakalanglaing barangay din ni atong syudad sa Panabo. Labi na sa ato ang kapitan sila si Kapitan Bukal, nga kanunay anaa sa gilid sa atong mayor. O kay Kapitan Luna, kung pagumangkon kay Kapitan Amor, o kay Kapitan Rico Canyones. Sa inyo, hadi ang maing hapon sa inyong tanan. Ilan ni Kapitan Raul, kung saan eh? Kalimutan namin ako. Ilan ni Kuya Raul Mahipos, din na sa Barangay Manay. Maayong hapon sa inyo niya, Kuya Kapitan Raul Mahipos. Kuya Kapitan Buko, din na sa Dalisay. Maayong hapon sa inyo din na ka. Din na sa Little Panay, si Kapitan De La Cruz. Maayong hapon sa inyo din na ka. Maayong hapon sa inyo. Si Kapitan Mark Piñas sa New Visayas. Maayong hapon sa inyo ka. Kapitan Bubot Matutino sa Barangay San Francisco. O sa Kapitan Tuling din sa Barangay Quizon. Kapitan Plasaba sa Barangay Salvacion. O si Kapitan Balun sa Barangay Malitbo. Si si Kapitan Hinteles sa Barangay Kasilak. Maayong hapon sa inyo. Si Kapitan De La Torre sa may Katuwalan. Maayong hapon sa inyo din na Kapitan De La Torre. O sa si Kapitan Balon din sa Barangay San Roque. Uban sa atong Barangay Appears din na si Mercy Iborde. Maayong hapon din na ni Mommers. Musta na kadiya og sa atong kanhi barangay kapitan din na Kadoy Kamansi. So mga konsyalis, ato ang Kapitan Babilonia, maing hapon sa inyong tanan. Si Kapitan Taran sa Barangay Santa Cruz, maing hapon sa inyo din na kap. Kapitan Taran, buutan kini atong barangay kapitan din na si Kapitan Taran.

Rasiel Mandalunis Aldariaga. Matupunya shout out cup. Yes. Shout out ya diha sa inyong tanan. Limina kay Rasiel Mandalunis Aldariaga. Salamat kayo, Sel, sa imo pong pag-uban kanunay sa itong programa.

na nagayatay ko ano, matay ang atong kahimtang karuno. Ngayon luoy itong atong mga nakabuhi na rog mga hayop, labi na sa mga baboy, kapitin ang babaa sa presyo sa atong mga baboy. Susaon na lang taon pagkabawi sa atong mga backyard grower, no? Nga nagkabarato in taon ang presyo sa baboy, kaya kung naanapog ko ng ESF. Kanya ang page gigtaas, batong saon na. Pares na ko, pilain tayo akong hayo para kadaghan na pa yung mga manok pitin daghan. Sige lang, ato na lang panikamoton tanga unta, manghinautang matarong in taon ang mga presyon anang atong mga hayop, no? Sa inyo na anak, luoy ang ato ang mga backyard grower, ato mga farmer, no? Luoy kayo sila. Kada mangita ro no, mangita mo ni nag asa mo makakitag mga unsa din na natay dito sa balay, na ato natay mga saging dito. Barato ra kung hatag sa inyo ha dito. Ano do tay mga saging kardaba dito, no? Naputay mga manok, natay pabo. Natay mga baboy dito. Natunta nga katumanga nang hinanglan no mangitag yon na adto mo sa kumbalay kay dili lisod istoryahan ang presyo. Adto lang mo ures, tawag mo sa ako ang telepono sa akong number, no? Tawag lang mo kay atong istoryahan. Sato di ang iskitsir man, no? Diri sa atong barangay San Vicente, kay John Mark, no? Maayong hapon si Modena Dong. Kumusta ka na diya? Uban sa imong mga iski counselor, ilan niya si Camilla Iroy, ilan ni Puentes, no? Ilan ni Puentes, maayong hapon sa inyo din ang tanan. Ilan ni Bunso de Pabilonya, no? Ang isa sa close-in sa itong mayor, maing hapon si Modinaso. Sa igon na ako, kumalik-balik na kong istorya na suno nga, ano, salamat kayo sa inyong pag-amping sa itong mayor. Sa inyong tanan, sa mga backup sa itong mayor, dagdang kayong salamat ninyo. Amping gawin kitaon ninyo atong mayor, kay di na kita makakitag mayor masusama kanya. Napasya plano, hinawapot siya buligan sa kapalaran na mag-successful siya o niya dito sa probinsya. Kaysa ingon ana ang iyahang mga kaayuhan nga nahimo diri sa atong syudad sa Panabo, madalan niya dito sa atong probinsya sa Davao del Norte. Ang salamat kanunay sa iyahang mga grupo sa iyang pag-amping sa atong Mayor Jose Joe Rilampagos.

0: Kapitan da kuandi tata dumahin dai sabarangay kagangohan maing hapon si Imo dinakap. Kumusta ka na dia? Ingon man sa akong mga kaubanan din ng mga barangay coordinator, mga barangay affairs. Sila si Rene Lismuras, ugo siya ang misis, no? O gaya Arbelin Laigudulay, maing hapon sa inyo dinantanan. Ingon man sa atong kunsyala din na ngagwapa, si Kunsyal Alma Fuentes. Sa atong kanhide ay barangay kapitan sa barangay dito, mamigong ko, sikirka, kuya Micha. Sa atong barangay coordinator rin na Mr. and Mrs. Silmin Husol. Nakita mo pa dahil sa unahan, ang atoon ay hatag mo na ito, disipikas lawak sa ban pang mga pahinomdom.
1: Introducing K's Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Never spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good.

0: It enhances your personal style, making you stand out. Decent Asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance. Namo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Kay's fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's fragrances.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Hindi ko katulog. Mahubag nila akong mata, kaya sa magbuntan di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Mahin akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Unya, pag mata na ko ano, og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong mga alas 4 na di ay. So karon murag na solbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika. Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
3: TerraMax Herbal Capsule.
2: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, o saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
3: TerraMax Herbal Capsule. TerraMax Herbal Capsule.
2: Diri na ta sa orihinal. Kun asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
5: Okay, padayon ta no. Kay ani adiri karon sa atong mga screen, ato ning paspasan karon ang tanang option ng ilahang mga komento dinin, og ilang mga greetings. Nadiri karon si Jean Kadayuna. Unsa niya, Glinugo. Uy, Jin, kumusta ka na, Jin? Manon, ala-ala di ka dir sa Sarangani. Kaya matupin na rin, mayong hapon, Kul Rudy. Watching here in Sarangani. Uy, kumusta naman ka din, ha? Kumusta naman ang atong mga, ang atong panginabuhi di, ang atong mga, unsa niya, ang atong mga kalihukan din na sa Matag-Adlaw. Kaya matupin na rin, kadayon na Glinugo, shout out sa mga kadayo na sa Pantukan o sa San Vicente, Panabo. Yes, tinuod din na. Kaya ng imong lugar ng gikanan, ito gini sa Pantukan. Inautunta, Jane, nga okay na po kaya kasana kanunay, no? Kanang mayuunta ang imong kahimtang din na o sa imong mga panginabuhi. Nagkakay salamat sa akong pag-umakon, Jane, kadayo na Glinugo. Sa taga-Pantukan din ako mga kaparentihan, tanan, mayong gabi sa inyong tanan din na. Gugulikigan o so is watching ang atong amigo. Matod pa na dari, maayong hapon dia. Salamat kayo sa imong mga bangko o tin. Natural na go, natural na kinsa man dia magtinabangay. Labi na kamo pa na wagid mo ilabad, no? Sa mga likigan din na, mga rinconada, bangkil, mga kayaw din na. So, maayo ni kayo mga pamilya. Na mga kumpahiyo, pahiyos, pahasubo sa inyo na itabo din na kay Briggs, no? Sa anak ni Sordo, wala gitay mahimo na nakikana. Kabubuton kina sa atong labaw na makagagawa.

tungkol pa sa atong pag-akong pagmangon si Jean Cadeo nagdinugo, no? Okay rami diri Uncle Gracia sa Ginoo. Yes, daghang kaing salamat mo na ayaw din mo kalimot pagtawag sa atong labaw na makagagahom kay siyargay na sayod sa tanan sa atong kinabuhi. Sabay pa na to din mga kaigalano, akong i-greet ang atong mga katawhan din sa atong barangay San Vicente. Labi na din na sa Purok 17. Ang atong mga matinud-anong mga kauban na to diha, ang atong mga grupo. Pinangunahan nila ni Agnes Sulapas, no? Balisa yung pamilya kay Dudong, no? May hapon sinyo din na. Sa mga Muigo family, ilan ni Nilo Muigo, ilan ni June Maligon. Hapon sa inyo din na well, si Joel Maligo, no? Ilan ni Joel Cruel. May hapon sa inyo din na well, dugay-dugay na punta wala magkita, well, no? Sa mga Cubio family din na. Mga Abadjis family. Mga unsa pa rin, mga Cruel family din na. Heroy family. May hapon sa inyong tanan o mga Bagasbas family din na. Sa inyong tanan, tanan taga Purok 17. May hapon sa inyo din ang tanan, may gabi diha sa inyong tanan. O din na sa Purok 2, ilahan ni mga Lucinio family, Tuason family, Alpariro family din na. O sila din sa mga sakal diha din na ilalululoy sakal diha. May hapon sa inyo din na mga maghalin family sa inyong tanan din na mayong hapon, mayong gabi sa inyong tanan. Marilyn Labuya is watching. Ay salamat timulin. Always po ni si Marilyn Labuya diri sa ato programa. Daghang kaayong salamat timulin. Amping kanunay. Ingaman dito sa ato mga kaigalaan, itong kaabanan sa trabaho, no? Dito sa Kabukiran, dito sa Barangay Sindaton, ilan ni Dalia Libukon din na ang atong mga grupo din na, no? May gabi sa inyo. Yan ibilin di binagrasya sa panaga, kumusta na mong tanan? Inatunta o kira mo diha kanon na yung kay Lulo Isklamado, ang atong amigong vlogger dahi diha, mayong gabi sa inyo diyan tanan. Ila diha sa atong kauban ng pag-inagila, nakalimdan ako, sila si Kuya GP. Nicolas, maing hapon sa inyo din na Kuya GP. Ilan ni Bo Jimbo, maing gabi sa inyo. Binagin sa atong doktor ng masa, Kuya Doc Irani Pangilinan. Maing gabi isin mo din na Kuya Doc, kumusta ka naman? Ug sa akong amigo, ang akong buhay paglubad ng amigo sa kadugay nga panahon, pare Engineer Vic Barrios. Ilan ay Kuya Dinis, no? Merina. Maying hapon sa inyo na Kuya Dinis Merina. Kay Jigo day, maing gabi day siya kay Jigo, maing gabi.

Arturo P. Dagalia is watching. Ay, salamat yung motor. Kaya salamat, no? Sa always po ni si Arturo, no? Si Arturo P. Dagalia. Kaya salamat. Umayang gabi yung motor. Musta ka nag-amping ya kanunay. Arturo P. Dagalia. Atong mga kaubanan sa trabaho sa kangina, no? Sa ilahan ni Mr. Kick, atong mga kaubanan, may gabi ini mo din na kuya. O gila ni Mario Salada, sila ni Kaloy. Ang gabi sa inyo din ang tanan. Yan ni Kuya Eric Alonso, sila ni Joe Sulicar. Kuya Joe Sulicar, sa inyong tanan diya, mayong gabi. O kay Boy Rasgo diyan, atong amigo kay Boy Rasgo, kumusta ka na Kuya Boy Rasgo?

Nagpasalamat tayo kudog dako no sa katong atong ginaisgutan to ni Aging Domingo, katong atong gihangyo no sa mga kumpanya, sa mga anong mga wifi o internet no. Kay murag ila nang gitarong dito, wala na koy nakita nga na sa ubos ng mga wire. Daghang kay salamat ninyo sa inyong pag-aksyon no. Hinatunta nga dili na mo sunod ng parehas pa ana no. Una imo ko salamat sa inyong pag-aksyon gyud, kay ingon bitaw ko sa inyo nga i-monitor ang inyong mga technician or mga contractor nga manaod na anang maong mga linya. Kaya usay wala sila'y pakialam kung masin makadisgrasya ba ng dili, basta ang ila pagtaod nila, basta kay naanali signal, okay na sila, okay na, wanan sila magunaw na kung makadisgrasya ba ng ilang mga wire nga naanasokbos ng gibitay. Una daga kay salamat ninyo no, kung sama ng mga kumpanya ang inyong ipang handle din na, salamat kayo ninyo sa inyong pag-asab no, pagtarong sa inyong mga linya. Kanapong din na gani sa Purok Uno no, paingon na Purok City. Nasa Purok Uno din na kanang sa may Istinyel Kilid kanang kalsada paingon sa Urban. Natingala dyan ko din na wagid gyapon yung mga tao Puriya, kung ano lang Puriya Buyag na lang. Gisirada na ganitong kalsada gikan sa Urban, paingon din na. Dili na kita makaingon nga taga-urban na naglabay din na. Kaya gisirada na dito, di na sila kasulod. Naaalang dyan gyapon yung mga basura dito nga ginalabay. Abot, unsaon na lang nato ni atong mga katawahan o ba, no? Di man makasabot, no? Akong gingon sa inyo, atong tarungon ng atong mga basura kay para man sa kayuhan atong tanan nga nagpuyo muna ng mga lugar. Malipay ba dahita sa gingon na naginako? Malipay ba dahita nga mahinawayan ta sa atong mga lumalabay ng mga bisita o katawahan din sa atong barangay? Yung makaingon, unsa ba ni lugar ang ilang mga basura na kalandrakas naman? Muna hangyo ko sa inyo, ayaw itaw ninyo buhatan na naghanap po dito, gihinluan na sa atong barangay. Karoon nakita na ito, naaan na po dito mga sako na kwansos na lang. Kung ato lagi nang makita ko kinsa gitagiyan anang basura, mambot lang ninyo sa kadako sa inyong multahon na anapohon. Muna hangyo ko sa inyo, ayaw na gininitaw mo pagkataka ang naglabay din na sa mga basura. Kinaamantay track nga kanon na yung nagkakuhaan ng atong basura. I-plaster ninyo ang basura, tarungan ninyo pag-plaster ninyo ang basura. Kaya na may mga truck na to magkuha na ng inyong mga basura. Nganong inyo maging ilabay dito sa dili dapat labayanan? Hangyo ta ninyong tanan, magtinabangay ta. No, para may imong hapsay o maayo andagan sa atong barangay. Darbo man na to ng atong barangay, mahimong limpyo ng atong barangay. Hinatunta inyo kung masabtan. Kami ingon na ba mga amunis ka din na istrikto? Dili man na istrikto nga ito. Paghangyo man na sa inyo ha. Nga mahimo tang limpyo o presentable ang atong barangay sa atong mga dumuduong din sa atong barangay San Vicente.

Sunday gabi siguro no masida makabisita ang atong executive secretary for no dening ato ang mga kaigalaan nga ni panaw na ning atong kalibutan. Nakalimot kong pangutan na ganina sa atong kauban, Sir Silita Isingapat, kung kadus aban ni mabisita sa atong executive secretary for kaning maong mga unsan ni kaning maong mga nawala na ning kalibutan kaning ni panaw na di sa atong barangay San Vicente. Tinas nga si Evangeline Manggilimutan, tinas sa Purok Gis, Barangay San Vicente, ug si Gudinya Tanso, Purok Otso, San Vicente, Barangay San Vicente, ug si Roque Murillo Senior sa Purok 20, Barangay San Vicente. E adtoan gini sa atong Executive Secretary for Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan. Ang atong oras, alas 6:14 hatod kanato sa atong Executive Secretary for Ma'am Juan Rilampagos Kapuyan. Hatod pa diri sa ato ang karaang grupong walay paglubad Gingging Bangkil Rinconada Kayao, kung rudi kadayo na thank you so much, God bless. Salamat pag ging, nagkang salamat mo, basta ka mo ging walay paglubad. Israel mang langit alaw is watching kinsa may tao na yun hindi mga kakuan na hindi ko kundumdum kinsa ni salamat alaw ni mo Israel no nagkang kay salamat ni mo man langit alaw nagkang kay salamat sinong pag-uban sa itong programa inatunta nga okay na pagkadihas ka nun ay amping dinal sa purok saan eh puro 15. May hapon sa inyong tanan din na, no? Lagi ka din na sa mga Dundoy family. Sigwanan din na sa dapit sa may Purok 1. Dundoy family, mga Uldin family, Barbaruna family din na ngadto pa ingon din mga yuh. Ilan ni Mirio Ausa. Mayong hapon sa inyo din na, Mayor. O sa diyan sa Puro 15, ilan ni Dato William Bansali, ang atong IPMAR. May hapon si imo din na Dato William Bansali. Ito sa mga Bisilia family, mga Pitati family din na, may hapon si inyo, may gabi si inyo. Mga Rincon, mga Gallego family din na, may hapon. O sa mga Ruba family. Ito paingon dito sa mga Kinyo family. Kinyo family, Delen family, Abinyon family, Remedios family, Pagdalian o Amparo family. Sabi nila ni Jo din na, no? May hapon sa inyo, Jo. Ilan ni Riri, diya may hapon sa inyo, Ray. Ilan ni Badak, no? May hapon sa inyo din ang tanan. Ilan ni, sa ako din apo din na sa balay, may hapon din sa kong apo kay Arian Nicole Galpaduris Kadayuna. Sa akong mga pagkubangko na apat sa kalinan karoon, abot nakauli, ay nakauli na di ay. Sila si Jamjam at si Charlotte Kadayuna, no? Mga buutan ako nga pagkubangko, kundi mag-asawa ni wala, di ko ikasaway na niya. Lang inahan kay Bibing, no? Ay hapon sa inyo din, Abing. Kay Linda din, no? Kay Linda Pagdalian, Len, salamat. Len, sa imong pong pag-asikaso dito sa mga bulak. Dito sa luna ni Pai, no? Kay Murag na pasagdahan na ganditaon. Dagang kayong salamat din. Sige lang, puhon-puhon ng bawi ng tadya sa inyo. Eh, pagong day, salamat gong sa imong paghuman sa pagtrabaho ng atong butanganan sa bulak. Nagang kayong salamat kay pagong. Ilan ni Roy day sa imong pag-glass cutter, Roy. Nagang kayong salamat nyo. Dito sa mga Sitnar family, mga Miradores family, no? Uga sa mga Mahilom family dito.
maayong gabi sa inyong tanan. Mga binyon, din na sa pikas, maayong gabi sa inyo diyan. Lani wib-wib day, maayong gabi sa inyo din. Lani wib-wib, binyon, maayong gabi sa inyo. Kay Engineer Alan Dundoy din, no? Maayong gabi sa inyo din, Engineer. Kumusta ka na?

Ugma po, no, katong mga hinay mga naghangyo sa to, ano, ato lang ng hinahinayon, aron atong mahibo, no, kung saan ang inyong ipanghangyo sa to. Kay depende maguna dito sa mga available sa to ang mga equipment. Naibalo ko, nagsapaw-sapaw na ng inyong mga hangyo. Sige lang, maningkamot, ah. Kaya nga itong mayor makasabot pa na, no? Kasabot pa na sa mga panginahanglan, no? Ito lagi ng paningkamoton nga ato na siyang mahimo ka ng inyong mga hangyo. Dili lang kumupasalig sa inyo kung diadayo na termabuhat. Kaya daghan may tao nagka-schedule na. Unang unahon ginatuto na una na gawas lang o sigurong kanang nainahitabuan, no? Kanang namatyan. Kay kung sa iyang yun na naunahon ginato na kay usawan nga ang tao kausara man mamatay. Kaning uban nga mga okasyon na yung mga kasal, mga bunyag, piyesta, mga unsa pa man adagan pa mga mahitabo na na pero ang tao kaisara ganyan sa mamatay. Muna ipribilihiyo ginato na nga unahon nato na maghangyo kadang mga nahitabuan. Unang pasinsya na lang sa mga tanan. Alineta Duvidayos Bihano is watching. Uy, salamat na siguro ni Sakop gini ni Alad ba? Wala kay ko na ko na hinungduman. Ba? Pero salamat ni Monet, tagang kay salamat sa imong pag-tanaw sa atong live. No, kay salamat. Kumusta ka na din na? Ug asa man ka karon dapita. Basi naglaglaag ka. Kay Alineta Duvidayos Bihano.

atong atong nang istoryahan karon ang kanang mga atong ginahimo mga requests, no? Atong i-discuss ang taot-taot kay aron atong ma ibaw-an ning mga move, no? Ay balaan ninyo. Kay daghan tag mga proyekto nga ato untang gusto pagkabuhaton karon. Pero nag-agad bang gunta, no, sa mga availability sa ato mga ekwipo. Sige lang, mahitabo lagi ng inyong ginahandom din na. Labi na tong dito sa may kuwan gani, katong sa may New Pandan. Katong atong nakita dito nga kinanglan dito itong trabaho noon. Kalimot na ko nga unsa tong apuro. Nagahangyong atong kabanan din na si Bro Alan Bustamante, ng atong barangay coordinator. Yeah. Ato siyang tabangan kay para man sa kayuhan po sa iyahang barangay. Kanay balo mo nga ang atong mga barangay coordinator muna extension arm sa to ang mayor, no? Dini sa atong syudad sa Panabo. O maskin dili man sa syudad sa Panabo, kanang mga barangay appears muna extension arm sa atong local executive.

Min Kabel, matupin na di maayong hapon call. Yes, maing hapon ni Bumen. Ang hapon ni Maria, kumusta ka na? Inatunta okay ra ka sa kanunay. Ugbapon ko, no? Katong mga nahimo kagapon, katong nahitabong pag-meeting dito sa baba o sa balay kagapon. Kaya atong na-istorya, atong mayor kagapon nga ugma, matuta sa iya aron iyang ma-sitter kung unsay maayong pag-abuhaton atong maong grupo. Pero kaloy sa Diyos, nasulbad na nato ito kagahapon, no, naayos na ang ilahang mga problema. Unang di na ito, bawasan na ito kagahatag ang problema ng atong mayor. Pero mga ito, gihapon may dito ugma sa ni Vice Chairman Lakang. Dito aron ma-explain naman kay mayor nga okay na katong mga problema dito. Rinan ka diyo na iswatsing, huwag nga akong anak dito sa Dubai, no? Maayong gabi, ay may hapon sa inyo din, Anan. Matumpan niya diri, watching here from Dubai. Di ka diyo na. Salamat din, Anan. Salamat sa inyo din na sa uban sa imong mga kaubanan din, Anan, sa imong panimalay. Dangan kayo salamat din na inautunta na ako mo kanunay sa maayong panglawas. Amping mo din na kanunay. Salamat kayo, Anan. Salamat kayo na nakuha na namo ka kanina katong inyong gipadala na atong nang napalit sa atong katong atong palitunon ng mga pagkaon sa atong mga hayop. Ihurot na namo o pamalit tanan para minus-minusan ang atong labad sa ulo. Min Kabel, matod pa niya rin, pa-shoutout me tanan diri sa Purok Uno. O sa inyong tanan din na sa Purok Uno, shoutout daw, gikan na Min Kabel, no? Kung kinsa man yung mga pangalan, aniwa, manihagibutang, basta sa inyong tanan din na taga Purok Uno, may hapon sa inyo, shoutout sa inyo hang tanan. Amay gabi, edi ay. Gudu Frido Versabal, also is watching, o yung atong presidente sa atong tuda, no? Dito sa Picas. May gabi, sa inyo din na John Versabal, no? May gabi, sa inyo din. Salamat kayo, John, sa inyo pong kaptik. Saludo ko niyo, John. Ang maskin man tuod nga murag bago-bago lang mo na nimbro sa tuda, pero saludo ko sa inyo kay maayo ang inyong katuyuan para sa kayuhan sa inyong mga kaubanan o sa inyong grupo. Dagan salamat inyo, John Versabal. Matod pa ni Godofredo Versabal, Versabal, no? God bless school, Rudy Carillon. Yes. Ingon man sa inyo, John, God bless inyo ang tanan, uban sa imong grupo, sa imong mga membro. Muni nga ito ang presidente sa ilahang grupo sa tuda din na sa may terminal, sa itong bus terminal. Si Maleta Bangkil Almirida Carnicer, matupanyadri. Maayong hapon ka Prudy Kadayuna. Yes, maayong hapon sa inyo ulit. Maayong hapon sa inyo. Salamat kayo ulit sa inyong pag-uban sa atong programa. Dagan kayong salamat ninyo din na. Huwag hinautunta. Napon mo kanunay sa maayong kahimtang o panlawas. Maayong hapon sa inyo. Dagan salamat.

Atong balikan to, no? Balikan na to pag-isigot ka itong nahitabo nga mga problema, no? Sa mga grupo, labi na sa tuda. Ang kasagaran, gidyana, no? Nga mahinungdan sa usay sa dili maayong pagsinabtanay. Kanagyong dili na inyo matarong upaplastar ng inyohang pundo, ng inyohang kwarta. Mugi na hinungdan permente mo. Bitaw ako, naingon ko sa inyo kagahapon, na iplastar ninyo na kinahanglan kumplito mag mga opisyalis. Dili lang po sa pangangalan opisyalis, sundo ng inyong mga patakaran. Kinahanglan ang presidente, yang vice, yang treasurer, yang secretary, yang auditor, o kitatanan ninyo na din na karon ang kwarta, dili pwede nga buha, hawi ninyo mga opisyalis. Dili pwede nang hawiran na kinahanglan ibutang ninyo na sa bangko aron paglikay sa mga titasyon, no? Wa man ta nagingon nga inyo nang pagabuhaton, pero likay ta sa dagan istorya. Sino mga istorya kay lain-lain ang unahuna sa matag tao, no? Matag membro. Dili pare-pareha unahuna ang tanan tao. Karong kinanglan pod, sige na nako kagahapon na ang signature sa inyo hang mga mag-deposit o mag-withdraw sa kwarta, dili kay isara, kinahanglan kung pwede tulo ang mag-kuan ana, mag-pirma. Tapos matag meeting, i-report ninyo, dili kay kanang ilista lang sa papel nga mauna ipakita ang bankbook nga mauna ang naang kwarta nga nasa inyo ang bangko. Ika na wala ginay labad, wala ginay samok. Basta ingon ana, ipareha itong na naitabo sa inyo, mauna nakagubot mo, kay tungod kay walay proper recording sa inyohang mga expenses, sa inyong pundo, wala yun tanan. Munang may nang nahitabo ginayon ana nga nagkaguliang muntanan. Kung na ay manggaling gayat may mga problema, dili na inyo padakon, dili na i-chismis, mauni mo na dito inyo dayong hisgutan sa inyong opisyalis mag-meeting mo. Kay aron dili maglapos ng dili maayong mga istorya sa inyohang grupo, no? Oro ginay mga maayang pamaagi, aron mahalikay mo kanunay sa kaguliang. Kay di nyo nabuhaton na, duwa lagi mayo ang gisaladuan na grupo. Ginisa itong tuda. Ginisa itong syudad sa Panabo, no? Kanang sinta, kanang unity tuda. Nga gidumalo. Bilibyo ko ako nila ang ilang pundo, klaro ilang kwarta ba? Muna kung naan sila mga tatong pinansin nga bang nahimu sa lain ako nang hinaot ko unta pamarisan unta ng unity tuda sa uban pang mga tuda na tudo aron walay gubot, no? Peaceful kayo ang inyohang grupo o lili kay magkanya-kanya kung naay mga problema isgutan diretso aron masulba dili na padakon. Kaya kahit kung wala agi may pagkahiusan ng nagagubot, wala agi asinso ang inyohang grupo. Mugi na mahitabo sa inyo. Unang salamat po ko, pasalamat ko sa inyo tanan kagahapon. Kaya nasabtan ganyan yung unsa emong bot pasabot nga naghayusa ragid mo ng sinabtanay. Dagang kayong salamat inyo. Umutay hinatunta kung matag-grupo mo na agad na kinahanglan yun mo nga dili ang kainit sa ulo mo ipatigbabaw. Kinahanglan ang presensya at sa labaw na makagahaw mo yung anaa ka noon na sa inyong kasing-kasing o panghuna-huna. Kay dili gina makahibo og dili tama, no? Makorek yun ang mga mali. Nasatanan na niyong opisyalis kagahapon, daghang kayong salamat sa inyo, ha, pagsinabtanay. Hinaot ko nga unta dili na ito mahitabo sa inyo na ni pasasunod. Inyo na untang mamatunan kung unse mga mali sa inyo ang unang nahimo, no? Nga walay proper recording mo matumong naingon anak mo tanan na tagubot na ay mag-deposit sa kwarta. Wala. Isang isulat sa papel. Dapat ang ipakita ang bagbok. Kaya ka na naman mo i-auditor. Kinalag po kung sa'yo ma-audit na pagpanahon sa meeting, inyuhan ang i-report sa tanan membro. Kaya aron ang membro, dili magduda. Dili na magduda. Nga maunay mo na igihimo kung saan pagduda kung klaro ang mga record ninyong tanan. Muna nga salamat kay sa inyo, ha, kagapon sa inyohang pagpaminaw sa among explanation nga inyong nasabtan. Dagang kay salamat inyo. Kay si Mayor, anang mabawas-bawasan ng problema, dili na ta dito magatubang kay Mayor. Aron po mo dito mo manggilalis kay Basin o
di na mga kauyon si Mayor sa inyohang kasamok, makansilar na hinoon ng inyohang mga prangkisa. Archils, magpusaw, iswatsing o isa ako ng mga kaigala, no, dito siguro ni sila tinan. Dagan salamat, Timochel. Dagan salamat, Archil, magpusaw. Dagan salamat sa mga pagtanaw sa itong live. Pluripis, bueno, also iswatsing o salamat, Timochel. Salamat, Timomay, no, kay nagtanaw ka sa itong live. Dagan salamat. Kumusta na mo din ang tanan, May, o sa imong pamilya.

Usta Daddy ano sa may purok dosi, mayong gabi sa inyong tanan din na sa mga Piris family. Mangko pa. Thank you.

Ito dahil sa unsi mga anyura family nila, mga misulis family sa pamandi ng uban pa din na mga Nilias family, ni Minso family din na mga Fuentes family, Rizaldo family. Kumusta na mo din, labi na ilan ni Ramel, no? Kumusta na atong kasada di Amel? Kung okay pa ba nga itong mga kasada di sa simbahan sa Berrian Church? Natunta nga okay kapag kayong inyong mga kasada di dito sa mga casino family, sa kong kapalitian ng mga casino family, mga mahilong family, mga sumayan, ilan din ni Arman dito, ilan ni Waning, maing hapon sa maing gabi sa inyo tanan din na, ilan ni Arman, ilan ni Waning, no, maing gabi sa inyo tanan din na, ilan ni Buy Pinya, matos tumoy, mga lakot sila namang kalimtan ako ni uban ato mga kaigsunan din na, maing gabi na lang sa inyong tanan din na, o gamping mo kanunay. Kedali kabuti de do nga to apong close pod sa toong mayor no, kedali kabuti may gabi isi mo dinadal. Salamat pod kay kanunay dal sa imo pong kabuutan. Kay Jim Jim day dina sa mga sakop sa toong mayor, kay Jim Jim kang Dante sa inyo dinan no, may gabi isi inyo dinadan. Ilahan niya sa mga gwardiya din na sa atong First Family no diya sa Etsa Gate. Salamat po guys sa inyo no, sa inyong maayong pag-abi-abi sa atong mga dumuduong na to din ang mga katawan din na sa balay sa ato ang mayor no. Daga kay salamat ninyo kay Balon Bay Agita nga kada mga tao mo anda din na sa balay sa atong mayor, puro na ginahalos problemado muna nga kinalan Sabto na to sila no. Kung naman magdamay ganing murag di takaw yun ato nalang silang sabton, kitungod lagi kayo nagsagol-sagol mga problema diya. Mabitang giingon ako kasagaran, muabuti na. Wala rabagi grasya, kundi li puro disgrasya. Muna salamat kayo sa inyong maayang pag-abiyabi, kawala na tayo nakadungog, masusama sa unang ngilad, no? Maot kung ang silang kinagdanan ninyo din sa mga katawhan na dumuduong din sa balay sa atong mayor. Daghang kayo salamat sa itong mga CEO tanan din, ano? Congratulations sa inyong pagkabutan. Sabi niyo, ginan ba yan niya, ano nga, unsa danang ang pagpailog ko, no? Adunay mapaabot. Kay patience ko, no, is a virtue. Muna inyong timanan. Kay ingon na, nila, kung unsa man daw abuto na to at mga tagsa-tagsa ka na to, kung asa man na ang destiny na to, maugin ay atong maabot. Kaya ang destiny ko na kayo nag-iingon dito, destiny is not a choice. Mahimo gina sa imong kinabuhi kung mauna imong destiny, ubanan sa imong pagpaningkamot.

Dito dahil sa New Korea, no, atong mga kaigalaan niya na, mga kaparintihan dahil din na, no, kumusta namang tanahan din na, labi na dito sa Subawon, dito sa Santo Niño. Punpon siguro kung magabot na mahaduol na ang atong pinili ay sa 2028. Basin maabota din na, pahinomdom sa inyo, ihangyo nito sa inyo, naunta atong buligan, ang ato ang maabot po hon, ng gobernor din sa atong Davao del Norte, si Mayor Joe Rilampagos.

kinanglan man good na kung una kita magkabutan dili na ta magani mag magusan ni karaan ng kainyang sistema gani nga kuraton lang ta sa mga unsan natong mga politiko kita madala ta di na nato na pag unsan na di na nato na kanunay pagkabuhaton kay wala kita yung mahitabong maayo no? Magantos ta kung mag-asalan tag kung sa itunol sa toa niya ang sukli na na pila katuig kang magantos tungod kay dili na halos mo trabaho dili na walay laing buhaton kasi siyempre ang ilang unahuna ah bayaran na ta bayaran ta na mo huwag dito tayo ganyan na ikambyo kanang inyohang prinsipyo sa ingon na na butantag bayaran mo karon o 1,000 pare mo sunod lang mo kung sila ang ingon nila o niya ang 1,000 agwantahon ni mo ng pila katuig ang termino butantag ang iyang 1,000 tulo katuig i-divide ni mo ng 1,000 pila ka adlaw ng tulo katuig mura ni mapaabot ng 10 na lang ang imong inadlaw ana. Kung sa'yo mahitabo na na kusok ba kayo tamang reklamo usahay no? Kusok kayo tamang reklamo nga mauni siya iman yun na mabasol ng uban kay nga no bitaw nga inyo man po nang gihimo muna nga dawato ninyo kung muna inyo hanggi dipili padala mo inyo nga nang buhatin inyo nang dawaton kung nasa sunod nung ta mga maghimo tang mga maayo nga mga butante mga bright nga mga butante tanaw ninyo kung unsa gi dahimo sa inyo hang dipili na aron sa ingon ana nay mayong kalambuan kung unsa man asa man sa napita kung unsa may iyahang posisyon ng gidaganan.

today nga naghangyo sa tuwa day no ay napatabang no nga kay si Kapitan na Junior Adorable din na si J.P. Laurel kay nagkaproblema daw sila sa ilang culvert kay Barado motong na atong nasairan nga naatay truck ana dito sa province ug naapot siguro ta diri sa city napunta na nga mga magamit nila aron masulbad ang ilahang problema ang mga bara sa mga culvert no. Pero masuyupan ang mga culvert nga barado ron sing ana na mopadayon na pod pagdaloy ang mga tubig aron dili singon ana magbaha ang ilang mga lugar. Sa tuwa para pon nako no, kung for example man gani sa grupo kung unsa-unsa man nga grupo makaatbang man o sa dili. Kung naihatag ng kayuhan para sa katawhan, no, labi na ng paghimo ba o mga kalsada o sabay ilang ginahimo. Ato nang i-appreciate. Magpasalamat ah. Nga ilan ang ibuhat. Dili ta mag-isip nga kanyang kalaban, kaatbang sa politika. Di na ito na unaw-naw. Ang importante din ang kayuhan sa kadaghanan sa katawhan. Himo mo na itong katuyuan nga masulbad, mahatagan o katagbawan o satisfaction ng atong mga katawhan para sa ilahang mga mulo o mga hangyo. Dili na to kanunayo na mingon adili ta na kigubikan na usama ng giana man ng adikalaban man nakaatbang na ayaw. Kutob kung kisay makahatag o kayuhan sa maong lugar o sa atong barangay ba o lungsod o syudad, no? Atong i-appreciate, atong pasalamatan.

Ipareha sa na inantabon na presa atong mayor, wag gidan na kunahuna atong mayor o kung maiya man nagsadili. Basta iyang tanaw nga gikinahanglan sa katawhan, iya gidang buhaton, wala dun siya magunay, mag-isip. Nakani, uy, pikas man dito man ito, wala nagiyunahuna sa atong mayor. Ang gitanaw sa atong mayor ang kaayuhan sa kadaghadan. Labi na gid ang atong mga kalsada. Mo gini kanunay na sa isip sa ato ang mayor. Dili gina niya ginabutang siyang utok nga dili ko na trabaho kay kana dili na ako na dili wala na sa atong mayor na. Witness to kun ana mo gina gihimo tumo diha ko saludo sa atong mayor. Kay dili ginya na ginahimo nang kumo dili buhatan kay mga kaatbang sa politika. Wala ginasaon sa atong mayor diha ko saludo. Motong hinaot ko nga unta nga atong mayor tagaan paghataas pa nga kinabuhi aron makaserbisyo pagyud og dugay dinhi sa atong katawhan dinhi sa atong tibok. Probinsya sa Davao del Norte. Ang atong oras, alas 6.43, satod ka nato sa atong Executive Secretary for Ma'am Joan Rilampagos Capoyan. At mo rin pa sa labat, tampo di ay si Boss Gerald. Boss Gerald, salamat kayo, Boss, sa imo pong ihimong pag-action ritso, katulabi ng katong pagkadisgrasya na ko, Boss. Di ko bina makalimtan. Okay, pare Big Barrios, no? Daghang kay salamat imo pare. Nga diha ko na saludo, nahimo pagani kong emotional ana. Tungod sa mga messages nga akong nadawat sa mga pertin daghan ng tao nag-message sa ko, nga mga maayo kay mga message. Mga bulawanon, mga pulong. Ug ang inyong mga pag-ampo, daghang kay salamat ninyo. Diha nako nasairan nga napaday mga tao nga nanginahanglan kanunay sa tuwa. Ubay-ubay pagiday ang mga tao. Una sa inyong tanan, gato nag-imisir di tamo may isa-isa. Itungod sa kadaghan niyo, daghan yung kaing salamat sa inyohang tanan. Darling Bukog Paner, so iswatsing matupan niya dre. Darling Bukog Paner, pa-shoutout o shoutout sa inyong tanan din na, no? Sa mga Bukog Family o Panier Family, labi na kay Darling, no? Mayong gabi sa inyong tanan din na, amping mo kanunay. Ay si Ryan Day, katulong imong yang niyo sa kuwa. Mga dapat nag-adto ko gahapon pa, no? Kaya aron taon ta, atong tanawang tong lugar na imong giingon matay. Sinsa na doon kayan, so naman ko kayo importante yung giantuan. Kuadyo ko ng kato. Sige lang kayo umapon. Maningkamot ko magka-adto ko din sa Purok Bain City. Arto makita na itong inyong ginahangyo, no? Kung inyong ginahangyo ninyo din na para sa inyong Purok Bain City ng adto sa atong mayor. Sige lang ato ng pangitaag pamaging tanawon sa nako dito una tamo ato ila mayor aron mahibawan nato kun unsa ang inyong mga kikinahanglan.

Alipod ako dito sa Hong Kong, kumusta naman mo din kauli na ba mo? Siguro, naglingaw-linga pa mo dihan to karoon ng atong oras dito. Alas 6:45 na. Ang atong oras siguro, napasiguro mo din na karoon, lingaw-linga pa mo din na. Sige, daamping lang mo dihan kanunay.

Ato ba din ang yun, no? Ang atong mga katauhan, no? Labi na sa katong atong nag-ipang-improve ng mga plaza o basketbola, no? Akong hangyo sa iyo, ha? Para ramang ginas, kayuhan ninyo din na kung asaman mo nga purok na dapit, ampingin ninyo ang inyong plaza. Ayaw ninyo po pag panuhasamasin na kay balo mo usahay nga kung unsaray kaya na anang ato ang plaza nga madaog diya nga mga sakyan kung pwede. Ayaw ginain tao ninyo pagparkingin ng inyong basketbolan kay mabuak ng atong siminto. Nakamura mang yapoy magmahaya na madugay na po nato na pag-repair. Una, ang pingin ninyo, ayaw ninyo pagparkingin labi na ng mga purwils. Ayaw ganyan taong lisod makain na. Ayaw ninyo pagpanamastamase kay para man na sa inyong kayuhan din na, no? Ano nindot ang inyong plaza, ang inyong lugar, e siyempre, para sa kabatanunan ng inyo na kanon ay magamit, garbo man na ninyong tanan mo na. Ang tinabangay ta, ampingan ninyo kada mga gigastusan sa to ang gobyerno, no? Labi na sa itong mayor. Ngaroon lang din matarong ng inyong mga lugar, no? Labi na ng inyong mga basketbolan o plaza ninyo. Ampingin ninyo na. Kaya gituyo na to na sa itong mayor. Kaya para ang mga kabataan na ay malingaw-lingawan, dili na mahalikay ba sa dili maayong buhat, mahilayo sa mga tintasyon, labi na sa mga droga, o guban pa man nga dili maayong binuhatan. Na sila malingaw sila sa pagdula-dula, muna nga gihimo gina sa atong mayor, gina sa mga purok nga atong giaksyonan karon. No? Inautunta no nga inyo ako masabtan, nga atong pag-amping anang maong plaza nga atong ipantrabaho diyan.

at elite Sinigibuana Magno. Ito niya, hello sir, watching from San Vicente. God bless po. Uy, salamat ni Molet. At elite, no? Salamat ni Molet. Sa imo pong pagtanaw sa atong live, no? Kaya salamat ni mo sa imong pagsuporta. Inautunta nga okay rapo ka din na amping diya kanunay. Una ko kay Atelite Ibuana Magno. Daghang kayong salamat kay Atelite Ibuana Magno.

Salamat po dayon sa atong kapulisan, no? Sagang kay salamat nga sa ilang mga accomplishment nga nabuhat karon diri sa atong syudad sa Panabo. Sagang kay salamat ninyo. Labi na gyud sa atong hepe kay Sir Dexter Cuevas. Sagang kay salamat ninyo. Sago dayon kaabaga dito sa Nanyo, maing gabi ini mo din na Del, si Rodel Cuevas. Sa mga halipa family din na, maayong gabi sa inyong tanan. Kumusta na mo? Ilan ni Irene Remilla Daog, ang isa pa dato, kabarangay coordinator din na. Kumusta na mong tanan kay Amay Kimpo? Ang ato po mga aspirant, mga himong opisyalis rin sa atasya sa barangay Nanyo. Kay Kunsyal Uryo. Kisa pa man ang ato mga kaubanan, ilan ni Kunsyal Hintay. Kisa pa man ang naadihan din tanan. O sa atong kanyang barangay kapitan. Kapitan Dimit Maligro, maing gabi sa inyo halang tanan. Diyas sa inyong pandan, mga kong isang kakabaga din na si Alan Lauron Bustamante. Maing gabi sa inyo din na bro, kumusta ka na din na? O asa magkakaroon na pita? Maruwa naman po ko nakadungog ni Mano, kumusta man itong atong pinaginasabutan? Mupunin na itong mga aspirant po na itong mahimong mga opisyalis na sa barangay New Pandan.

Saludos, mga opisyalis, dahil sa inyong meeting ka kanina. Kapag inyong gihang niya sa ato, no? Pati dito kay Ma'am Joanne, sa ato ng paningamoton, tumudol ta kay Ma'am Joanne na. Kasi si Ma'am Joanne, makasabutin na siya. Ang atong executive secretary for Ma'am Joanne Rilampagos ka po yan. Ugma po, oh, dili ugma, atong gingon ako sa inyo, marag Martes, no? Martes, pag-ubanda, ubananda mo dito aron atong maistorya ang atong executive secretary for Ma'am Joanne Rilampagos ka po yan. Ikatong sa mga ato tapo ugma po dito ka mayor kay nasulbad man niya ato ang inyong problema kagahapon. Kay wa to nasulbad dito, kita kay mayor mo paingon ato. Nya salamat ha sa usbon ako sa akong balikon pag-ingon sa inyo, salamat sa inyo ang pagsinabdanay kagahapon, no. Daghang kay salamat inyo. Sa mga bao-bao group, labi to tong DAPCO group. Una ko sa mga kaubanan sa Aguilano, may gabi sa inyong tanan din na sa ilahan ni Kuya Titing Sumoso. Una naman siguro mga tapok-tapok din na karon, ilahan ni Kuya Dandan Ilaw. Ilahan ni Kuya, Roger Quintana. O sila si Kuya GP Nicolas, no? Kuya Duming Cubillo, kung naman mo karon din na, no, basin po karon mo agi ko din na, o makalugar ko, no, din na sa ato ang sa atong tapukanan, din na sa food syndrome, din na tunta nga enjoy mo din na karong tanan. Kung kisa matungang kabada na agila laban na malas Kuya Sam Iblamo, din na sila Kuya Dudong si Garcia ang ato ang president, ang atong gobernador sa atong region to. Si Kuya Milbar Velasquez ang atong presidente sa atong Binulig Eagles Club.

Ito dahil sa Lursing, no? Dito sa Purok Utso. May gabi sa inyo din na, no? Tanan, ilan na binasa sa atong kani Purok Radio din na, si Wilbur Piros. Kumusta ka na, Wil? Kuban sa imong pamilya diha. Sa atong mga opisyalis din na, no? Sa Purok Utso. May gabi sa inyong tanan, no? Sa akong mga kaparintihan diyan sa Purok Utso. Ilan ni Chaidet. Sa akong igagaw nga na spasyas loud siguro sa barko, si Kuya Randy Katubigan. Kay Randy Ran, kumusta ka na? Wan si mong pamilya diha, no, no? Sila si Lina, si mong mga anak. Ilan ni Titing din na sa Purok Utso din na sa Lursing. May gabi sa inyong tanan. Sa taga Carmen, no? Taga Carmen, mga sakop din na sa ito ang municipal councilor. Mga iskupan din na sa itong municipal councilor na si Bumbori Lampagos. Ang mga kaparintihan din na sila si Tata, no? Sila si Bata, Kadayuna, o kuban si ang kapika sa Kidaboy, si Alma, no? Kadayuna nga ato kasamtangan barangay kapitan diya karon sa barangay Asunsyon. Mayong gabi sa inyong tanan din na. Kumusta ka na diya? Gaw Tata, o gaw Bata diya sa barangay Asunsyon din na sa Municipality of Carmen. Ang mga sinding di ay family di ay may gabi sa inyong tanan.

Urinaga, no, maayong hapon sa inyo, dinaming gabi sa inyo tanan. Kumusta namang tanan na? Ilan ni Saddam? Dina si Jamboree, maayong gabi sa inyong tanan. O kay Rubin Cubilo. Dito sa Lupon, mga Cubilo family, kadayo na family din na ilan ni Dandy, no? Ilan ni, saan ni Bami? Gabi sila ila ni Ruth, no? Ilahan ni Gina. Ang gabi sa inyo. Ilan ni Mando, diya kadayo na may gabi sa inyong tanan. Ilan ni Belen. Ilahan ni Bilya. Sa inyong tanan din na. Sa mga pamilya ni Anhing Nung Narding, no? Kadayo na may gabi sa inyong tanan.

0: Dito sa Matis, sa inyong tanan itong mga kapretendya, no, may gabi sa inyo diyang tanan. Mga kadayuna family din na, mga malubay family din na sa Matis, Davao Oriental. Sa mga ligis family din na, may gabi sa inyo. Kay Alper po din pataligong sa Davao, no? Dagang kay salamat, Per, sa imo pong pag-amping sa akong anak, kay Regine, no? Dagang kay salamat nyo. Sa kong mga igsoon, no? Dagang kay salamat silang tanan, ilan ni Bibing Milita, no? Kadayuna, o sa iyang husband, nga si Rumi Peligro, dagang kay salamat ninyo. Sa inyo pong pag-asikaso sa kuha. Kaya ginako nakita kung unsa ilan ni Inday, Charilyn Bueno, mayang salamat ninyo dahil kay ilan ni Rosa, kadayo na Ormiga. Salamat ninyo sa akong mga eksunda ni Bubong, ilan ni Joy. Sa inyo tanan, ilan ni Jamjam, ilan ni Bibing, ilan ni Arlene, ilan ni Kirby. No, kay Dudoy, sa inyo atyan tanan. O kay Nini dahil sa akong manghod dito sa Manila. Ni, kumusta ka na diya? Uban sa imohang kaubanan din na karon sa Manila, amping diya kanunay ni diya sa Manila. Daghan po kayong salamat ni sa imo pong unsa ni sa imo pong mga prayer. Daghan kayong salamat kay Bernadita Kadayuna. Wala naman kita'y oras, no? Niabot naman nung pag-takop ng ato ang programa, no? Doon na lang kita'y 2 minutos. Mayingon na lang ko sa inyo. Sa tanan na itong mga listeners or viewers, dagang kayong salamat. Sa uban pa natong wala na nato na basa, no? Panakong nalampasan. Pasinsya na lang sa sunod pohon. Ako ginang pag-abuhaton. Mayingon na lang ko nga salamat po sa inyo ang pagtanaw sa atong live ug paminaw sa atong programa dinhi sa atong istasyon sa 96.3 ug sa 90.9 Radyo Kalusugan. Nagkaayong salamat sa inyo nga. Kaya unsa ni kay sa punpuhon ato na pud nang pagkahisgutan kung unsa dapat ang hisgutan para sa kayuhan sa kadaghanan. Ako pahabol diri na diri ni si Roberto Kadayuna Narido. Maayong hapon, Sir Pram Ginsan. May hapon po sa inyo din sa kong mga parente diyan sa Ginsan, mga Kadayuna o Granido family. Dagaking salamat sa inyong pag-uban sa itong programa. Hindi inyong higala sa kanginan, maingon sa inyo, Rudy Kadayuna. Dagang salamat sa inyong pag-tanaw sa itong live. To God be all the glory. Maayong gabi sa inyong tanan.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Power Veggie Capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsot na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabus City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: You're tuned in to the best, the frequency
6: 90.9,
5: the station
7: Radyo Kalusugan,
5: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
2: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Arangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ang Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hay katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
5: Working like Miley. Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were
6: high, we were so Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
6: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
7: Cutis Mestiza lang yan.
6: Cutis Mestiza?
7: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko si Tintaydo. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid nga ko ang gibati kay motong naamay amon silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutanan unsa nang kape imong giinom nga naamay nan lutaw. Isa lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then, wa na po na akong kabuhi. Then, di na masakit akong likod.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga panan-aw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atibang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, boiling solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha ka tulo og pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kun gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw ug klaro nga panan-aw. Viscoma Eye Drops.
1: Ako si Christina Flores Reguli, taga Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pag din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo, pagkauma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamit yun kaayos siya, so perjud siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
2: Clay gel coffee mix, lamit na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.
3: Palangga, naong sumanis nanay ni mo. Nga nung naglubog naman asa katre.
4: Ay, nasakit si nanay Palangga. Taas kaayo ang yung sugar, Palangga.
3: Uy, ay pagkumpiyansa, Palangga. Paim na rin siya ng Power 10 Probio Capsule.
4: Power 10 Probio Capsule?
3: Power 10 Probio Capsule! Oh, Palangga, kinsa man ang nagsayo-sayo sa inyong sala?
4: Si nanay ug tatay na, Palangga.
3: Naayo na rin si nanay ni mo?
4: Oh, Palangga. Tungod sa Power 10 Probio Capsule, normal na ang sugar ni nanay. Ug nilagsik pag yun siya. Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
3: Ingon yun niya na ka-powerful ang Power 10 Probio Capsule, Palangga. Sama ka-powerful sa akong pagpangga o pagmahal ni mo.
4: Sana all!
3: Power 10 Probio Capsule.
5: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.